0: Oluwa ja fun o. Mo bless Aberu leye Oluwa ya ti mimo. Ko ni gbagbode fun o. Aberu le ko ni gbagbode fun o. Aberu le ko ni gbagbode fun o. Gbogbo ma je mo nje oju orun oju ala to fi yo lenu to fi ndogo re duro lati oni lo oni ri mo. Eyi o ti je tele loruko Jesus Oluwa fodanu.
1: Amen.
0: O ti ra anu gba.
1: Amen.
0: Ben yori.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan gbogbo adura Oluwa tin be ti emi e wa na waju Oluwa eni ti emi duro gbogbo agbara tin da duro ti yo lenu lati oni lo oni ri mo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Iru ayajo oni ojo Sunday to ba tin bo ni church to ba ti de Gbaremu abi to ba te ti de ore meji so fun awon lokada aboni maruwa pe sebi oba lo nlo ko ten ti o mo be ni jo Sunday bayi o ti le boko ofe nbe to ma gbe wa church mo gbadura anire re ti a fi si pepe loni loruko Jesus oni mi se.
1: Amen.
0: Mo loni mi se.
1: Amen.
0: Mo so fun wa pe Sunday to ba kai osu kesan ah bi ijo ororo ni bi ijo agbara ni ni headquarters eyan gboro mi se eyan gboro sai si nbe mo gbadura ire ati anu o ma to leyin.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Emi gan n ba ti pari program leko mo ma tete ma sarebo to pe mo gboro wa waju pepe yen be ni ni ayajo ni emi ge o ki mi se mo gbadura o ni mi se re.
1: Amen.
0: O ni mi se.
1: Amen.
0: Wo to wa leko lasu igado road hotel bus stop so pe o lo se bi oba ko se ti o mo be mo gbadura ani owo awon agba tin da eduro won ni pa lori e mo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe leri mi mu.
1: Leri mi mu.
0: Ogun le baba mi.
1: Ogun le baba mi.
0: Let that be true.
1: Yeah,
0: in the name of Jesus.
1: Yeah,
0: yeah, yo, ne. Sunday to bati kai. Klamase ama afumbo bwe niya ne akara. Etape ni ara Jesu. Ati eje Jesu. Ti wongba. Wagba. Wadeje. Moti sade ufepe. Meji ni mafwe loni. Waje kan. Tabati pari. Tabati wanose. Tabati pari. Wamukanoli. To bati jeon tan. To mo pofe loson. Klamase. O ma je eyo kan toku idi ni wipe awon maje mu buburu ti ma ba yan rin rin ajo nigba te lo ba ti je ni church nigba to ba tun kakiri a to je mi ko ni mo lo se gboro Jesu a le gbe edu su tun bo kaya mi uruda laiha gbagbara ti pa awon agba ti yo lenu loruko Jesu adanu so won.
1: Amen.
0: Adanu so won.
1: Amen.
0: Ni last month mama ka wa ni gado won ni nigba ta won gba ikeji bata won dele ta won fe sun won awon je akara yen awon wa mu die lo eje yen awon mu etoku awon da sinu mi awon we nbe awon fi se ibu won nbe o je mo pe won nigba ti awon ma fi ji laaro ologbo ni won ba lenu ona ninu ile tako ninu ile ologbo ku senu ona nbe o ti mo pe aseju ase lo isada ko je pe won jo n gbe pelu ologbo enu ile ti won o de mo be ni abi ule ngba mi mo ngbabode teyan ni mo ti awon agbara miran ma wa nbe o ni mo enikan si testimony oni o le ejo o lo ro jade kuro nu ile leyin igba to mu omi omi communion yen to da sinu ile to o fi won nu ile o fi won bed e o fi won abe bed o sare jade be ni ejo nla o jade nu ile gbo mi sa kankan be nu ile ti je pe is si senu ile to mo gba mi wa wa lori bed e abi ko joko o kan da adam kan kan ji but to ba de be o le

0: o ya te olowo
1: amen
0: mo lo ma rigba
1: amen
0: mo lo ma rigba
1: amen
0: wa ri owo ilu
1: amen
0: gbo agbara promise and fail loruko ojus olu abaja
1: amen
0: o de yen ju e
1: amen
0: ko ni pa lori e mo
1: amen
0: ko ni pa lori e mo
1: amen
0: ko ni pa lori e mo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Wa se bi oba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: o lo ma rogolo
1: amen
0: oro edayo
1: amen
0: ona la fu o
1: amen
0: o se ape o
1: amen
0: wa de se bi o
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyan mo lo te nbe ni ado mo ti so fun wa pe a pade ni ola gbo mi sa eyan ki mi si ru ado abai no ago meje ni pade ma bere ni ola ki dede da fun yan loruko jesu o ma ra anu ba
1: amen
0: Mulo mara no ba.
1: Amen.
0: Si woli ba ti move. Ororo ati mantu ni won jo nlo. Ororo ati mantu ni won jo nlo. Tori pe onilu e ki oro re ko ba le gbo. Mo gbadura loruko Jesu. Anu Olorun atoju re o ma wa ori.
1: Amen.
0: O ma wa okan ni.
1: Amen.
0: O ma wa okan.
1: Amen.
0: O ma wa okan.
1: Amen.
0: O ma wa okan.
1: Amen.
0: O ma wa okan.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Ta ba ti pari an lo si lesa. Lagbara Olorun. Ati pada lo sele sa go mere ni ipade ma bere ni ilisa to ba ti di aro tuesday lagbara olorun ti se otun la a ma wa lo sogbo lagbara olorun la go meje ati wa lo sogbo to ba da go meta a wa lejigbo egbe eyan mo olorun te wa ni ado te wa lesa te wa lo sogbo te wa lejigbo eyin lo kan kaya inaru abaha igba te yan ba ti gbegbe se eyan ma wo ni ogo ni loruko jesu a wo ni ogo lo Ogoluwa Cooperative Hall lati ma pade ni Temidire Ultimate Road na ma npebe ni Ajowa Ado Ekiti je so le tan si Ogoluwa Cooperative Hall ni Temidire Ultimate Road Ajowa ni Ado Ekiti ibe lati pade ta ba ti kuro nbe lojo na a to ma bo ni Lesa ni church wa to wa ni Ilesa yes ibi kibi to ba ti wa ni Ilesa gbe okada lo si agbogbo kan tan pe ni imo agbogbo kan tan pe ni imo opposite won na bonle nbe to pe won na chablo ti bonle opposite gan ni church wa la go mere la pade nbe la gba olorun ni ojo monday o ma ni agbara ni aro tuesday a ma pade ni church wa to wa ni osogbo la gba olorun ni dada estate lẹyin ejibo garaje bla ti pade abeeri o ti ekora umura ta ba ti ko nbe ejibo na tun lo ilu ejibo la tun lo la gba olorun ni ago melo ago meta la pade lejibo a de pari la ago marun loruko jesu wa ra anu ba wa wo lo ogo lo gbe won lo te wa ni ugele te wa ni bene egest friday 5 and 6 of Kuktumba gaura bihada mo palase anu olorun o ma wa ori laaro yi mo reti e ma mi se pade oni ma mi se make sure pe o tewo e lati gba agbara na agbara ni mo pe ni agbara be ni wa ti so pe ojo komi ni ojo agbara ni because wa agbara jesu wa de gba eje authority ni ase ni agbara ni eyan ma nlo ni to ba teyan lowo to ba se lowo yan o le fi se nkankan nbo ba wa lowo eyan igba na le yan kare ogun yi o le daja o nilo anu o nilo iranlowo o nilo fọsuwopo awon woli loruko jesu wa bori ogun
1: amen
0: ogun rajade
1: amen
0: era woratan
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bunu wa se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ni testimony kan gba mo testimony olorun ma mo lu ona kan si ona keji lati connect yan loruko jesu a ma connect
1: amen
2: adi mi na sile ri o oruko mi ojo olumide adi e so pe bi ta ba ta rokun si pe ka lo mu eri wa nbe won do ni ma kan to je pe o wa si ka lo tundo ti wa because ma nta moto ma yen oto ni bi to nlo so bo si wa wa o wa moto kan la todo wa wa o ko bi akun ra wa o oto ni moto to ba wa ko ji to wa ni a mo an ko ra ile mo pe ile igba ko wa o ki pe ma de fun ni good price mo ki ni mo fe fire kan ma fo rog so bo si wa o wa ni pe o ma wa pelu mechanic be o ma wa o but igba to ya unfortunately ijo yen ijo camp ejo yen lo si camp lo fu ape camp ta pari so wa mo wa ni ki pe pe mi o ni le meet up ni 2 o'clock to so mo pe 12 ni ko le wa o pe because mo lo si camp wa ko gbe ko len kan ma ko ti ma ni ki ma pe dada pe mo disturb pe o le ma fi lo ku lo lo ran pe ni to n fe san lele lori moto So along the line, sha, mo ya file mo ye long time ni ebe we. Mi to dare long one. Lati mo dika te agba dura te ni bi to le riwa ba po ke mo tono pe ka tono fo ko tan si loju. So kini mo fa yo. Oro ko ma ti mo para sa lokuta. Ko si wa wa sister emi se wa jo keji si mo mu pa anti moto ti mo chan se one or two thing. So bo se wole wa ni la ro jo Monday. Ko se wole ni ah oni ah moto yi pe wanya won si debi pe oto le to fe lo gbe moto yen fun tele to lo ti ba won kan na so tele oni se na ko ni ke ba won ta a se moto to fe ra lo moto ko lo fe ra but olohun fe connect olohun se bi oba ti ko kin fi yan le o wa ni ko wa ni bo wa ni to n ba bra mi ni lot yi won wa lo gbe moto yen fun tele to won ti ba so tele but oni bo mind mi bo won se bo se gbe moto yen o wa ni ya kin wa lo gbe moto yen so kin ba won ta nkan to fe ra lo mi tele ko se won lo fe ra ni kin gbe moto yen pe kin ba won ta then ohun Abuja lo ma wa but along the line gbogbo ohun to wa n daruko amorari omi mo bo ni je o ko sha the spirit won connect mo mi gbogbo ohun to wa n daruko asi top person awon honorable labuja lo n ba se emi o de mo awon to wa daruko ma kan honorable akinlade ni nigba ri amusu to e pe o je ohun lamusu lo fun rep ni Ogun State to lo fun Akinlade ni Ogun State to lo fun laye APR. So wa je lara won to ye pe top person lo n daruko to ye pe to ba se Labuja ki mo fe fayo nbe pe o wa daruko bo se n daruko won o daruko ele mu ni mo ani ti mo ni o daruko ele mu ni a mo ti wa si phone o ni nkan to cost de be to fi so oro o se lu wole sile ma ni mo wa ni e wa so pe connect olohun ti connect ni o gbogbo won te daruko yi eni te so pe mo yi gogogo to je rep ni Abuja lo won lo so o de bi to wa pe e de le mo pe e ti jo gbe le ore brother yin e gbagbe ko si bolohun se connect yin o ju bene lo but e ma ni lati wa Abuja to n ba para Abuja so eni te so pe mi number e mo pe kini ko ono ibu te so yi eyan mi gidi ni to e pa sumo ra wa gidi kan pe won lo gbe won debi to won de pe e ma ni lati wa se Abuja bo sha gbe moto yen fun oruko se nitori moto gogo lo lo o ni kokoto to lohun fe ye ka connect together so bo sha se gbe moto yen fun mi so won se gbe moto yen si ka lo lati bata ko si mata moto yen ko si eyan ma ri titi e ninu e ki mo e fa ro nbe pe olohun si bi oba ko n gbagbe yan ko de njo yan pe so pe ka lo mo eri wa pe ibi ta awon kan si olori a connect wa eni to ma connect wa wa so mo wa ri pe toto olohun si bi oba wa laye so mo fi ni pe ki n jeri ti agbara ile eri mi leleyi o pe o so pe to mo so pe mo ni mo mo awon eyan but mi connect mo won o le ti connect na ko ju be yen lo pe so o ni nkan kan to won fe se laarin ati nibo mi mo nkan to won fe se so bo se soro eni so mo fi ni ki mo eri mi wa laaro ki n le wa so bi nkan se olohun se bi oba ko n gbagbe yan connection to olohun ti sile ni kolohun ko ti connect mi ju bi ti mo lero ti mi o lero lo loruko jesu e se gan baba o dupe o
0: hey so pe oluwa
1: oluwa
0: e connect mi na
1: e connect mi na
0: ogun ti o je ni connection
1: ogun ti o je ni connection
0: oluwa ba nse wole
1: oluwa ba nse wole
0: je mi na o ni connection
1: je mi o ni connection
0: je pade ran lowo
1: je pade ran lowo
0: je pade alaanu
1: je pade alaanu
0: jogo mi o jade.

0: wa ni testimony gbogbo e tolo ma lu lone boya lati san ore ojo semi abi lati san da mewa e tolo ba ti fi si olokan make sure po se tolo ba fi kan sokan eyan o fe ko se ni papa jo semi bayi o dara ke yan san ore mo gbadura loruko jesus ona ma la fun ona ma la fun ona ma la fun ona ma la fun ona ma la fun iseun ni se pataki bibeli pe ranti ojo isemi lati ya ti so fo pe niwon igba to ba je pomo olorun yo o nilo ta fo se ko to lo sin olorun ni jo sunday ile se pataki bibeli lo fi die mule pe ranti ojo isemi lati ya ti mo iru ayajo be eyan ki fi sere ra mi da hota mo gbadura loruko jesus o ma ra nu gba o ma ra nu gba wa de se bi oba so mo pe igba die laye a wa be a de ku nbe ha o mo fujo ti jesus o de ko ni so fun wa bojo simi ni bi la ro ni bi la le ni ko se to mo ibo lo ma ba o ni gbo bade loruko jesus wa ra nu gba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: ko aka number sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ayajo ojo bi yin atojo gbeyawo yin mo wa ra anu olorun atuju ni re sibe mo ra agbara olorun sunu aye e lati oni lo eran lowo ati anu yo ma to leyin
1: amen
0: yo ma to gbeyawo re leyin
1: amen
0: e o ni dawa
1: amen
0: aye ra didi
1: amen
0: e je kin ki awon celebrant ti ojo oni number 1 Eda Olusola Akinlade happy birthday to you Daniela Martins ati Daniela Olalekan happy birthday to you Mrs Adeyemi Bosede iya oloye happy birthday to you Mrs Grace Ogudokun iyawo abaijo happy birthday to you Comfort Ogudokun ati Olakunle Ogodokun happy birthday to you mo gbadura loruko Jesus emegun olorun fun loruko Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anu gba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bless apere agbo e mo ribonu bu eje Jesus
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: o ma di eri fun
1: amen
0: o ma di eri fun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju bayi pe
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa nile ni ilu Ibadan gbaremu Ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon filling station ni waju biuri e kan so fo lokada pe e lo si church baba sibi oba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni Iyemetu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe e lo si sibi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan biri pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri se bi oba nbe e kan biri pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sunmi omu yadun e kan so pe e nlo si se bi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te n gbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te n gbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olonsogun e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni maniya ni olukoju street opposite ajorosun estate ni maniya yen te ba ti bo le nbe ele n lo si church baba se bi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara e so wipe e lo church

0: okay, e kaabo pada lati oju oja be ni ti fun te doro yin o wa fe gbina ya bayi agada ma daru ki kan ma faso san mu kan ma mu lonira baji gan ati regede fin iwe ro daily post na lo nwo mi temi na nwo ta jo nwo ra wa lo ro to ni iroyin to si nbe nbere ile ejo giga to kale si ipinle eko wani na ti mu gege bayo o wa ja alawo pupa
1: okay
0: pakan fani fa o di ori esun kan o ele ti won ni omo babirin abiodun oye fusi kan ti o npe egbe oselu African Democratic Congress yun ti ADC ati oludije dupo won gangan nbe won ni on na ni o npe won lejo oludije dupo gomina ni ipinle ti eto ti ti eto idibo abele ti gomina ni abe oselu ohun ni ipinle Eko oni isele ona lo wayo nigbati oludije dupo ti egbe oselu ti ADC gangan gbadebo road survivor oni ona ni o so di mimo be ni ori ayelujara ojopo ayelujara x re lale ojo eti friday ile ejo gege bi road survivor se so oni ona ni won gbara le ipo ti igbejo ati idajo wa lati ile ejo to ga julo nle nigeria ele to ni se pelu kudie kudie ati ede ko yede tin waye ninu awon egbe lori awon egbe oselu kan sira won ele to si so di mimo wi pe lori oro yi o oro inu ile ni ki so oro ti a ma so pe a gba bi eni gbagbo ti ni ile ejo nitori na nko ni won ba mu gege alawo pupa na ba fagile oro elejo di ohun oro ejo ta nwi na won ni ko tin to bi oju awo kan to nsele laarin oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC li eto idibo abele to waye nbe ni ipinle Eko e to mu ku ele ti o gbe survivor gege bi eni ti o ma je oludije dupo labi ase egbe oselu ohun oye fusi ewe saju asiko yi won ni na ni o ti pe won lejo lori bi abajade yen se ni lati segbe fun road survivor e ton so pe akosile ibo ele to nbe nkale gangan ohun gangan lo segbe fun e ti a je ti egbe ogo jacob fun isokun won ni nitori idi eyi o won ni leyin gbogbo awo to sele ni bi eto idibo abele ti egbe oselu ohun
1: okay
0: won ni iko to je ti agbejoro fun ti oye fusi na ba to ile ejo lo bi pe egbo lori oro ye ati abajade ye a fe pejo lori e
1: okay.
0: Ko te wa lorun
1: all right
0: won ni isele ohun na lo wa wayo e ṣugbọn o waye to si tako aba agbekale eto ofin to de ti eto idibo le Nigeria todun 2026 le to so wipe ile ejo o ki yo ma fi aye gba awon oro kan to ni se pelu oro abele abi abenu ninu awon egbe oselu sira won te ba ni awo ninu ara yin lohun e ma bara yin fa lohun o
1: okay
0: won ni nitori na nko a o ni le gbo ejo yin e lo re senture e senture
1: e senture
0: gba ya ba mi ani e senture nigbati n face si ofin si ipinu ile ejo ohun survivor na ni won ni o pada wa pe fun isokan laarin gbogbo ọmọ ẹgbẹ oselu ti ADC o ni ko si n ta pera wa nija se ko si n ta pera wa lẹjọ se ka ti kootu di a pe a tun se padi padi ke iwọ ki bẹ a ti kootu di a sọrẹ ni njẹ bẹ wo ko si n ta fanbe ọjari ẹja yanju ẹ laarin ara wa ati iwọ to n ja ati emi ti ọrọ segbe fun sebi gbogbo wa naa ki olori ipinle Eko le da sebi ki ẹgbẹ oselu wa naa le nitumọ ti bari rẹ lajọ n sa ko bo ti wa segbe fẹ nikan e ma ja fi korira bọ ẹja yọyọjú ẹ láàrin ara wa daily post lọgbẹrọ yẹn jáde Eko mo lọ tí mo dé
1: o kaabo
0: ọfẹ ló gbé mi dé o
1: ó dá gẹmi náà sọrọ fẹsẹ kẹyà ní ìpínlẹ delta torí pé ẹni tí ó jẹ olùdíje láti àárín gbùngbùn ti ìpínlẹ delta náà ẹkùn ìdìbò wọn bẹ lẹyìn tí ó fẹ díje lábẹ ẹgbẹ òṣèlú ti ndc ta lẹni tá à ń pè ní sẹnitọ ovieoma agege ni o wọn ni ọmọ ti sọrọ kan lánàá o pe
0: ki
1: lo so oniṣẹ ri abajade ile ejo to ga julọ eleyi to waye lọjọbọ thursday ọsẹ to kọja ye le to je pe won soro lọrọ gbogbo to ni se pẹlu ofin e to gbe eto odiboro ni ko mo yọwọ kila nko tohun o kuro ninu ati dije du ipo bo ba di odun 2027 ninu atejade kan eleyi to fojubade lati akata mugbelegbe re iyen ni ilu asaba ta le ni a nperi Godwin Anahe o na lo mo se lalaye pe ewo e lo re gbo se ti yin o ma gege yo dije o du ipo ninu eto di gbogbogbo ti o waye lodun 2027 nigba ti o mo pa bi yabi du oro na o se lalaye pe ewo idajo to bode lati ejo to gaju ko so pe ohun o leto ati dije o ninu eto di gbogbogbo ti o waye lodun 2027 o gege bo se wi oni se ri awon oro kan to bode lati ile ejo gbe to gaju lo nile yi o na lo yanana na awon ofikan eleyi to ni se pelu mimo je omo egbe oselu mimo foko sile ati mimo je oludije ni labe egbe oselu e ti nbe lo lede wa Nigeria o wa bere si ni sapejuwe awon oro kan eleyi to se lalaye pe kini e gbogbogbo eleyi si o ni ile ejo to gaju lo lojo bo tozi ose to koja o na ni awon to je pe alatako lawon na awon dije dupo hun awon jo nfa mara awon lowo ni ni ba bode ni ba bes ni jojagala yin ni yodo pe olorun seun o won ti yowo kila nko re ku o lara awon eyan ti o dije oni sukere leyun o e te gbo mboye ti yin o se be sise daada e ma gbo bayi tori pe ohun tohun o ohun o dije du ipo lo sile igbe ma sofin agba in lo lede wa Nigeria nigba ti o ma pa bi ya bidu oro oni ko wa ya ni lenu ni awon lati leyin fun senator Ede Dafinon ti egbe oselu ti APC ni amọ bode ni ba bes ni ki awon eyan won pa mo ko rire amọ ko rire won ti yowo ofi o ma gege ku lara awon eyan ti o dije du ipo bo ba di odun 2027 ni egbo se ti o ko si ntojo be bo ti wuwu o mo ngba ti o wa mo fe nu oro hun jona o se lalaye e gbogbo eyan te ba fe mo o ohun o dije o du ipo lo sile igbe ma sofin agba lati ekun dibo ti arin gbogbo ti ipinle delta leyi to si ro awon alatako re pe e wo ke tun wo bi ohun e te njo jagada yin ni yodo ohun e ma joru do be mo o e lo re gbadumo be ti ma pologo eto dibo yin gbogbo awon asele yin te ti se e ma fi awon eyan gbogbo awon te fe se e ma so fa awon eyan tori pe ohun na bo n se wa yi ohun ti gbera tan lati ma polongo ibo kaakiri fun awon eniyan tun ni ipinle delta iwe ro the nation lo gbe laaro tuni ti fun tara royin lo da lori tabili ti wa
0: oda lodo temi nbi ti fun tedo royin tesiwaju mo lo si odo oludije dupo are labe asia egbe oselu African Democratic Congress ADC Alhaji Atiku Abubakar lo ma ti sakojuwe awon eto ati ilana isejoba to ro mo eto oraje orilede Nigeria labe akoso are Bola Ahmed Tinubu gege bi ikuna le to nso pe omo orilede Nigeria te riun o agiri pali ni won fin gbianju ati je lati je ati lati je eyan nitori ti ohun gbogbo to bere si ni di olorun gogo be na si re owo lekun wahala ti la si gbo lo tun gogo si olorun so ni nbe ati ku soro oni o wa dogun dode fun gbogbo omo orilede Nigeria bayi o won le fun omo won lo nje mo omo so ti yo si mo omo so ti jeun loku bayi bo mo ba re ade mi mami mi ti je to oro doro lowo mo si o momi si momi si loro kan bayi o bo mo jan bi o jan bo mo yo bi o si yo e momi le ati awu.com ni o oni pelu gbogbo ikede e wa ri bayi o ati awon ikede gbogbo ti ijoba ile wa ti won se ati se gba ati sawo ati se koko baba asasun kini idera to mu ba gbogbo orilede Nigeria awon osise gan won o rowo woko mo o de ka de bi se tan ka tun ma toro owo kiri ka to fo lokada lowo ninu oro to bode to si di bi bolu latodo adari eka to moju to itagbon nu ati bani soro ti egbe oselu ADC fun ti ipolongo are egbe oselu ohun Frank Shaibo oni atiku soro wipe he wa ri wipe oju owo le fi han wa be eyin ku le owo gbogbo eyan wa gbogbo nte fi han ogbo agbanlaye o yato sin tin sele si wa gangan oni gbogbo nte wa nso gangan na agbanlaye na nu igbo le won won o yato sin tin se wa o soro oni ninu osu kefa odun 2026 ajo eleto aya ni lowo lagbaye ta mo si IMF soro wipe e ri nkan ba yo ani gbogbo awon atunse ati atuto eleti o ro mo ti eto ijoba ti seyi o na lo ti mu awon aseyori kan ati igbelaruge ba awon eto oraje le wa kan lorilede Nigeria sugbon won soro ba kan na o oju owo legbon eyin re nko won ni amo o se ni laanu wi pe nkan o ti rogbon fun opolopo omo orilede Nigeria ele eto mu ki ipo ise lorilede Nigeria ma wa ni ida meta le ni 63% labe igbelewon ibi to ti eye ki on ta n pe ni ise ati iyawode ele ti koja be won ni meta din ni 30 million omo orilede Nigeria o na ni won ti sagbako airo njeje o be ni yin ni gbogbo geregere odun 2025 won wa se kilo kilo wi pe awon gogo epo awon gogo onje ati oko wiwo lo si ibise gogo nkan be won yi tun le mu kin ta npe ni ise ati ebi ati iyan ko to bo wa pele kesi awon gogo epo bentiro gan lasiko ta wa yi kaka ko je ki oro orilede Nigeria ko de won ni kaka ka ni tun le bi ewe akika won ni o koja be o kaluku na ni apo won oro ti doro yi apo ewo
1: won
0: de pe nta be pe budget ta ko nle pe ba se fe nowo wa de ka mo sun ka mo yin ka mo te ka mo run ka mo ki
1: ka mo yo le ka mo
0: ori ki ke ku se pere yo wa ku pe pe se yo wa Yo wa ku gba tu eyo.
1: Awon le awon kan ni so.
0: Ani ani awon benturo egbeje naira lo bade.
1: Oh my god.
0: Ni liter kan ni ipinle Eko ati Abuja a ma lo bi 1500 naira. Yin 14 si 15 nu la wa pa bi kan ni okera lorilede Nigeria ninu osu kesan ta wa yi. Se wa ri dizun ti e. Eleyun ti en lo on koja 1000 naira ni. 2000 naira per liter. Jala kan lo bade nje per liter yo fe pa liter mo yan lorun bayi o.
1: Won
0: ni to. Ah gbogbo nte wa pe ni afojusun ati igbelewon yin ati akomo na yin fun atunse eto oraje. Ah ri wa ri bayi wi pe o. Ah o ti koja nti mekunu ti won le farada mo. Idina sire o. To fi je wi pe awon kan won yi gan won tun bo won wo irin fun tan pe ni ise ati iya ni o si nje ko ma dogun dode won ni awon orilede Nigeria se bi ileri te se njo na lohun wi pe gbogbo gbogbo n ta ba farada lojo toni gbogbo enira oni se be na le so pe fa ina ma le usiri usira ni o je ki lo wa de te pe usiri yen kan usiri continue ni ede se ti o di usiro gangan ese ti o pada mu idekun wa oni e so wi pe iya oni oro otola iya wa nwa iya wa nwa olandi olanda bi oni oni ona ola tola tola tola wanda bi oni iya continue na ni o oni leyin odindi odun meta te ti lo emi la wa de o ke se ko to ka tu wa bere pe ere na wa da ta nje nu wa odindi ya lomo ko le fun awon omo re lo nje mo pelu gbo ikede te ke yu pe iye bayi lowo osise iye bayi na lowo ta n pa wole kini anfani owo te le pa wole ti o ti e ni nkan re se fun awon ara ilu osise odogun dode fun lati sanwo oko re bo ba wo oko yi to si loko odogun dode lati repo oko wa lo dede holiday yin ni bayi o ani e tin so pe e ti satunto oloko wa derin tin gan keke tin gan kada kiri ani awon orilede Nigeria se GDP la je ni GDP la je ni
1: GDP
0: GDP o reality gangan ni ke fun wa lo gbogbo tele pa wole kilo de ti o pada mu nkan re wa o e je ki gbogbo number te ba n pe losun te ba n so pe a n pa wole gege bi owo e je ko han lara eni e wole itumo omo alapata ti n ja sami ogun
1: ko mo je pe yo mo han lori iwe ko ni han loju aye
0: itumo re na nu is anyway not han lai o se la daily post lo post ya
1: oda olohun o kuku sanu wa o de jawe iwe iroyin the nation ile to jade fun taaro to ni won ti bo ko wa ni biba o won ni ijejemo yi pe awon ajo ile to gbogun ti lilo to ti gbigbe gboge oloro nile yi e ta mo si ajo ti ndlea to ti awon ajo ile to gbogun ti lilo to ti gbigbe gboge oloro iyen nile dubai lohun awon na lo ko ti nje NDEA ni todo ti won nje bo lo je won ni be la bi ni o lana an meje jijoko won doju ko ra won won wa to bo wi adehun igbora eni ye eleyi ta mo si memorandum of understanding MOU no laarin ara won o nje kini o mo sise fun won ni eseun won ni iwe na sese to wo bo yi ipele tutun ni o leyi ta won fi jo mo gbogun ti awon iwa kan to ni se pelu gbigbe gbogi oloro nyuni ni orilede mejeje ninu atejade kan eleyi to bode o lati akata dari iroyin to nti ibara ilu soro ni fun ajo ti NDLEA nile yi Femi baba Femi o se lalaye pe be ba fe gbo be ba fe mo ana o na ni an towo bo wi ade ohun ohun o ni bi eto kan eleyi to ni se pelu apero eleyi ti fi ngogun ti awon iwodan gbogbo iyan nile Dubai eleka un dilogun uru e o na lo waye o tesiwaju na awon ile to gbe kale pe ewo lasiko gba ti en towo bo wi adehun o en ti se alaga fun ajo ti NDLEA iye Muhammad Buba Marwa retired baba na wa dide won soro nje ki loro ti en so won na se lalaye pe se fe gbo orilede Dubai ati le Nigeria won pile ti jo wa lori owo kan na tele le to je pe ibasepo to wa laarin won o na ni gbogun ti awon iwoda gbogbo won ni sugbe eleyi ti a tun sese wa jo tese bo sokoto kan na yi won ni yo ni se o pelu mimo gbogun ti awon eyan kan le to je pe egbogi oloro obu e ti a ti fofide lo lede wa Nigeria pe kegun re o mo se mo won gbogun ti nile Dubai pe kegun re o mo jomo o na ni awon eleyi fe fi mo soro aje won fe mo ko wole ko jade laarin orilede mejeje won ni ewo o di laila pogba o na ni oro hun da bayi o nile Dubai ati orilede wa Nigeria Buba Marwa en to yojo oro sita pe lati odun 2021 titi di odun 2026 o na ni ajo ti NDLEA won ti seburu awon egbogi oloro eleyi to buruku ja ikan o e to je pe iwon re baba ni ka gbe sori won ka si so yo nkan to je won ni odurun o le mele ni 50 ni o ni kilogram 354 kilogram of illicit drugs o na ni won ni won ti lanfani ati seburu re o kotan be won be si ni piya mo awon egbogi oloro ohun skoro won ni kokeni mbembe o igbo kukuye cannabis won ni mbembe trauma do o na wa mbe o won ni awon egbogi oloro kan be le to je pe cat ni an pe kan olo mo sanu wa ati awon mi rere won ni jejemo pe awon egbogi oloro tan so nipa re won ti lo re ko Poko sinu agolo keru gan opo biba won wa fe gbe
0: agolo mi
1: won agolo gbo won wa fe gbe wole Dubai lohun won ni jejemo yi pe ajo ti NDLEA seburu re awon ti o si mu lori oro na afrasi meta dini 50 ni won ko ti seven agolo gbo la pe
0: agolo gbo
1: won kaluko ni ti e lototo ti won o ti di te emi molele
0: okay la customer la eni kankan agologs
1: oh my god won ni jejemo yi pe logo tan mu won bayi won da afrasi ni o iwadi alagbara wa se be fuju bade lo ni won mo si jari wa awon ajo ti NDLEA
0: won han gba agbere
1: ipa ko je ma n gba won bayi egbe igburu
0: bagas
1: ile ejo o na ni lati ile ejo bayi
0: ile ya
1: egburu bagari ewu
0: e ta wo sile tuntun e wo yara yen mu lokokan
1: no ni yara roboto
0: gba 30 people
1: won wa ni se wa ri o ibasepo tutun ayanran to tun ese wa foju bade laarin ile Dubai to le de Nigeria won ni awon gbera tan aja wa o gbera ni lati ma koju oro
0: wa
1: awon agbe egbogi oloro iwe irrigation lo gbe loni ti fun tedo loda lori tablet wa
0: to daily post na lo si nte siwaju lapo odo temi nbi pelu ti fun tedo iroyin iroyin ti mi de nwo nbe re o gbe mi pa lo si ipinle Enugu nibi tenu won o ti gbegun o won ni egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ti gbe si mo Nigeria lorun won ni e ka ti ipinle Enugu ni o won ni na ni won kominu lori eto idibo abele eyi ti o sele nbe to waye nbe sugbon won gbe osuba kare lai fun bi gbogbo nkan se lo ni irowo ati irose won ni won gbe tan fun bi eto awon se lo ni alala afia eto idibo abele eto idibo ijoba ibile to waye ni ojo abameta saturday tana yun ni awon eka ti agbegbe ijoba ibile ti won tin fe leto ati dibo fun won be nipasẹ egbe oselu awon pelu awon alamojuto won be ton si sapojuwe re gege be to ni akoyawo to si je to lododo alaga egbe oselu ti NDC New Nigeria Democratic Congress NDC ni ipinle Enugu omowe John Paul ani won ni ona lo soro egbosuba kare laye ohun lẹyin ti o dibo ti etan ni unit keji ni bi gbangan ilu ohun ti a mo si Ametiti ti me ni ijoba ibile Nkanu West iwo orun Nkanu nu
1: okay.
0: Ni ipinle ohun ani soro oni eto ati ilana gbogbo to de idibo ohun ni apo odo tawon o ani ati ni opolopo bi igboregeji ge iwo ijoba ibile iwo orun Nkanu lo je eto lo ni ayo.

0: to e kaabo pada lati oju oja ti footedo ro ina ni nikan ni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values awon ro to sere gede
1: to se bi
0: omode to se normal to to pepe to lo fa to gbe to fulu dani iroyin to so fun pe se mo deyin so won ko be kiri lowo
1: won ko be
0: kiri lowo ni iroyin na re egbo lapo odo ti wa hin o kini ti iroyin yi kini to ba de gan oni ogbologbo isu ni mu yan ogbologbo agbalagba ni pitan ara e be ogbologbo egungun ni dunta hota ho ninu aso igbimo eleto ipolongo senator Sharafadin Ali Tamosi Sako S Sako oni ona ni won ma ti mu oro wa bi imoran o fun egbe oselu Allied People's Movement Tamosi APM wi pe e ogbo e ti e koko je ka mo nte ni gan e ja koko mo iru ipo te to si ta ba nso nipa oke tente nibi ti ase tin wa nje ti e pa go sibe nbo gan le ti ni agbara to ta ba nso ro to loselu ita kan gbayin gan njo ti e jeun kanu
1: oke
0: nje ni te ti e ta ri sita lati ma fe so pe yo dije dupo are yi nje ti ma mu mi tayin bayi o nje oro na ti ma da bi aseju Gomina Seyi Makinde nje e ti ma gbegesin ayan se eni to je pe bo ba ele di arilede Nigeria gbogbo ijoba ibile to je orin lele edegberin di meji lata ni ati mefe fa ototo titun be ni olulu le Nigeria nje bo ba ti e lanfani ati gun akaso dori apata ni ile alapata ni ilu Abuja gege bi akoko orilede Nigeria nje gbogbo koni osoda kurete awada keri keri efelefe gbenga deboye fun won tan o na ni won fi oro na so o nigbati won ni pe egbe oselu ti APM ti onsoro wi pe nigbati o ba dodun 2027 are Bola Ahmed Tinubu yo ni lati yera o yo yeba kuro fun Seyi Makinde lati di are orilede Nigeria igbimo eleto ipolongo senator Sharafadin Ali campaign organization SACO ana ni won so no to bode o nipase en ti se adari eka eto iroyin ati ipolongo won BC Oladele lo soro oni e wa ri wi pe iranran ki se we nikan koda ma sa won agbagba na mana kai iranran nla ni ise egbe oselu APM lati ma soro bi eni wipe kakan ma gbe iroyin jade ka ma ko ate ode nikan na ti to lati fi gbe omo orilede Nigeria ni gogo wipe awon o si di are gba ile ise are orilede Nigeria lodun 2027 ele ki ma soro tiata ti won ba kiri o kaka be nko a soro ki nkan wa ni eto ko si je pe nti awon ara ilu setan ati dibo fun se iru ti won won so eran ti o kan nipa tohun ti wu e se bi ti gbinla nwi won ni ka ti e wa so wi pe boro ti se nlo ka ti e wa ni pe na ka ni pe o ninu atejade oro hun won ni oro wi pe awon omo orilede Nigeria se ro wi pe won setan sa lati so wi pe ko si bi to ku ti awon ma bojuwo ju odo abi eni to je pe okiki re ti kan jake jado orilede Nigeria wi pe ko so ijoba ibile de akurete na ni to mo seju ijoba ibile to si je pe ohun gangan na ni opopona ati ojupo teyan ti be to se to fi de oke tente awon adi eyan ti pa gidi na ese ogbeji ti o je kara ale oroko ti o si je roko le rodo se ru eyan be eniyan n po won o gbe sori alefa o se wo o won ni Makinde tegbe oselu APM won ni o na ni o mo korira iketa ijoba orilede Nigeria ta mo si ijoba ibile ele na si ni eri ma je mi so re tan fun odin di odun meje gba ko to lo lawon igbese to se lodi si ijoba ibile ati isakoso ijoba ibile ni ipinle Oyo se ru eni be to so pe ati ma se bo bawo to so pe tese kuku ti je ti o ka won ara ti nbe gbogbo ni ese kuku si nkan to so pe ti joba ibile ti se awa la mo fun won lowo ti won mo lo fi sakoso n to ba si wa na la mo fun won se ru eyan be gbangba yikita la pe won ti e je ki ara asale ki won le je nkan kan sako wa teso wa waju won soro na o la lekun o won ni pe se ri eto idibo todun 2027 lati yan are oni eleke soro ti pe eni ta leni na ti o ngbero iju ti royin gbeju lasiko ye abi atele de royin sa sugbon bi ke se awon to je pe awon orilede Nigeria n gbadun isakoso won se ta awon akeko wa ni ti won ri owo ya fi keko ti o si je pe ko mu inira dani bi ti wu ko mo abi ti awon ile eko fasiti tuntun gbogbo to je ti ijoba apapo ta tun gbe kale ta awon mo wa fi nlo ore ofe ati kawe se yen ni ka so ni abi ta awon opopo na gbogbo lo sirisi to je pe ma ni gbagbe ni o ma je nu itan te a nko ti o kan lo ti sin yo kululu ti o si wahala kankan lati ipinle de ipinle awon ilu se arin ilu sira won ati gbogbo awon to ni se pelu ijemu kutu isijoba wara wa labe akoso alafojusun ti ireti otun ti are Bola Ahmed Tinubu ti gbogbo won yi la wa so se gbogbo won yi la si wa so nu ta wa pe eni to wi pe ti ijoba ibile ojamo kankan loku ta ma gbejoba ile lowo lai fa abada odi ewu won ni e pada sako lo soro o
1: ode to ba ni be wa jawo iroyin kan eleyi to foju bade ninu iwe iroyin Vanguard fun taaro toni o won ni eni ti se alaga papo fe egbe oselo ti APC lo le de won Nigeria na tawe yield wada o na lo ma ti se lalaye o pe milionu mewa amo le de won Nigeria eyi ti oro won wori o na ni e ma ti jafa ni owo kan le to je pe won fun ni nde tololo sakata won won ri gba won si ri lo sakata ara won nje le lo ta so nipa re yo egberun lona 85 owo ile de wa Nigeria 75,000 naira
0: okay per human per headed
1: ori kan 75,000
0: 75,000
1: So sing the world to them. Emi o gbo gbo. Okay, woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro woro ojo abameta Saturday nigba to n ba awon niroyin so ni bi apero olojo meta kan eleyi ti awon igbimo alase egbe oselu ti APC ni ipinle Borno e ti o se ni ilu Maduguri o tesi waju pe se ri awon million mewo eyan ta so nipa awon ya awon to ku die ka to fun ni won awon ti orowo hori ati gba bo agba o na ni won se le to je pe won lafani ati bode gan wa ma so fun awon eyan pe wo agbowo agbowo agbowo awon ta so nipa awon yi gan ero lewo si lowo won awon ta so nipa awon yi gan won lero mo maworan le
0: lebi
1: ti won te ni pe nta won wo nta won rire won ni sugbon sa owo di akata won o million mewa omo ilede wa Nigeria ohun si ni won oni be ba fe gbo be ba fe mo awon ta so nipa awon ebe fun won lero lewo gan won mo bi ati
0: won mo bi ati nte
1: won mo ji le jare ni so fun di eyi awon ta so e won ti gba owo won ti gbo owo million mewa ni won 75,000 times 10 million people
0: ah it's a lot of money
1: owo ni owo ni ko ba to ni wa ko sanu wa ni il wada o na tu soro kan o
0: won
1: ye wo edagun eni to ti gba kan ri je gba keja e lo lede wa Nigeria to si ndige dupa re labe egbe oselu ti ADC Atiku Abubakar nu o ibi ara re to si lero gbogbo to ni se pelu owo ranwo epo ni eleyun ke lo ma ti o se eni ta be lori ti je lo le ki lo tun ku ti o se oni be gere o na ni oro re ri o oni ya fe gbo isijoba ti melode won se awon opopo na o kakiri ti buto ile de wa Nigeria le to je pe awon eyan sise be keti be se sise to o na ni won si gba owo beyin ba fe mo eyan lo wo awon opopo na je se to je ti joba papo e kan bi enikan le ni pe iṣẹ to nse ogbowo abo ogbowo oni o da ni lo pe mo gba owo ise mi eleyi ti mo nse emi na gbowo ise mi bi
0: aha n
1: ka ni snatch
0: adupe lodo lo
1: 7 iwe na iba gari lo gbe ti futedo lo da lori tabili wa
0: to ko je bi o ti je lori ti futedo royin lo ro to ni be ba woju ago e ri pe o ko ti lo gba
1: awon eyan ki wa pa o
0: ah e mo so so gan
1: ni awon eyan kan tin so pe eh amina ati opele oro oh my god awon ma ko wa ja wa na gba ti yin o
0: gbogbo
1: ide to pe ni gbogbo ojo sunday bayi awa gangan loyin ti ma wa nnu ti yin
0: adupe lodo lo
1: adupo lowo yin o be se ntele wa ina ni towo yin te fi mo ra data te fi mo wo wa o
0: ami
1: te fi wo wa ni fo
0: eti
1: te fi gbowo ni di gbogbo ipo to kata la ki a lo lodi le ni
0: kan ani o to ko je bi o ti je lori ti futedo rin lo ro to ni gbogbo e tu di lago mesan la aro la la kotun sugbon ta ba ti di kete ta ba ti de baye to yin eto wa turn it up pelu oluwa se won ma ki onla na ni okun osun kan bo ba di lago mewo oro ye pade sade apoti eri lori eto ta pe ni wakati yin ago mewa le ni pade tola ni aladelaja lori eto ta pe ni isimi alayo olare waju opele oro adeus loruko temi o elephant solo yire o kan soso ajana kutegba gboje fun papojo
1: g
0: square arco sky gino global radio king of scoro
1: continental
0: and intercontinental aye wo ni pe bi wonu mi krati ndo pe pe pe atawa te ani konu ho buloku e ma fanda sa o
1: o da dupe pupo lowo eyin eyan wa te ba rin ajoro yi laaro to ni o ti roke nu o ti futele orin awa la ni eyin le ngbadun e
0: ba
1: ko gbiroyin ko ikanni omoluabi lo ni igbaladun ti lo wa fun gbogbo awon eto to je lati ikanni lodun ti gbogbo kan si e mo ku nbe lailayo ateyin atawa ati joropo bi ke to bonu na titi wa di ola ta tun pade fun awon akotun royin wa gbogbo iya adini yin na ni o aminat adetun badmos oloruko timi matara yin eleeto se be nkan mama
0: o ngbe geji
1: mama
0: aletile
1: mama
0: ha jagbe mama fun yo seri o kan seri o gbo seri baba seri o
1: ore ye ye
0: ore ye ye o se normal
1: o se dada

0: Olorun oko temi ti mura emi o ma korin emi o se ma fi ogo ti temi korin iyin ori ofe olorun e ile ti an rije lowo lowo bayi ko ni tan ninu aye emi ati yin mo ki wa loruko lo wa la re sori to wakati ikoni Splash FM 105.5 ona ni atun wa ohun ti mo fi se agbara ti e iyen baba wa to wa loke ko si enikankan to ye ohun na ohun na ni oye bibeli ni ohun rere ni ohun rere ni lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin si oruko re mimo ni gbogbo igba ohun ti a ma saba se na niye lati dupe lowo olorun lori eto wakati yin ose to koja la ndagbere funra wa lori eto yi olorun tun fun wa lori ofe lati tun wa nbi loni ogun ori wa ko be ni ko se imo wa tabi oye wa tabi agbara eni keni ninu wa bi ko se agbara olorun ati anu ele ti atun rigba titi di oni opolopo orun ta sun ni opolopo ti e mo bi to fe land si ibi telomi ti bare loju orun igba mi ma tun di ma oke ibo ni mo wa lo to jina to yi ibi ti mo wa ngba yen mi o ti e le salaye pe address ibi ti mo bara mi ni sibe Olorun wa pelu wa ninu irin ajo yi taba wa ka ni eni ati eji meta a ma ri pe irin ajo odun 2026 o ti n sare lo sopin eni na ni Sunday le to gbeyin ninu osu kesan taba tin bo sochu kewa o ti awon kan ti en so pe o ma ya gan September ti yaju o ma n sare ja to ba tin di pe odun pari gbogbo a ma lo ririri sugbon ti mo mo ni wi pe eni to joko sibi koko gaogo bibeli ni awon ni yo ma gbe ni abe ojiji olodumare oni yo ma se abo ati odi fun gbogbo wa mo ki wa loruko oluwa loruko amoju ero temi laaro itun dixon ele ti ajo wa lori eto wakati isade aputi eri aye odekunle ona ni oruko temi bi a se npe wa wole sori eto eni ori ofe lati tun ma ri wa ketekete lori ero ayelujara wa eyan Splash FM 105.5 laaro 0706943000 07069493000 ranse olohun ti wa nbi ti won ma je ibukun fun wa loni awon eyan to ti e so pe leni e ki mi o bodo ma ki wa o se e pa ti e kokko ko ile gokun mo ni ele ta ba ma se gbogbo ala ma celebrate ara wa lori eto yi awon mo October awon mo September oni kaluku won na ni a celebrate latori eto wakati yin loni a ma dupe lowo olorun lori gbogbo awon lojo ibi awon eyan ti fe pe wa wole mo ki gbogbo yin patapata loruko oluwa lati ori eto wakati yi ona ni mo ki yi laro yi awa ti ajoko sibi koko gaogo awa na ni a fe ka dupe awa ti a gbe ni abe ojiji re awa ti a mo pe ohun nikan ona ni oluso aguntan ti wa gege ba se treat e bi o se die se yi ona ni oluso aguntan wa ti o boju to wa ti o je ka se alaini lati ibere odun yi wa eja dupe lowo e laro yi ibi to sin wa de opolopo wa gan o mo pe a le de be iru emi ti mo ba tin ronu ju ngba mi omi ma jabo ni oju temi tori mo mo pe mi mo po le ran mi lowo te be debi to ba mi de loni mo wo eyin bayi mi o ri nkan kan mi o ti eni eyan mi o leni si mo le pe mi o ti mo le mi o ti eni sugbon mo ri olorun ni gbogbo igba o ma fi ara ehan fun mi ni gbogbo igba ati akoko a ma dupe lowo e dada laaro awa ta ba le ronu jile a ma le mo pedu ki olorun wa ninu irin ajo wa titi di opin osu kesan eyin wo le ndupe laaro 07069493000 te ba tin pe wole ejo mo fe ke ronu ore to se ti o ja yin laya te ti won pe ase olorun wa le egbe mi eja ro dada lati dupe laaro bi odun ise n pari lo eje ka ro awon ore ta ti ri gba titi di ana lowo olorun e ma wo po kere o e kan te dupe laaro e ja se ojo pe fun awon ti o pe wa wole lati dupe ni abala momore laaro yi 07069493000 hello e karosa
1: e karowa o
0: akusimi ni
1: gbogbo ni ko ma
0: a dupe lowo oluwa ta tun gbora wa laaro yi bi osu kesan se pari lo bayi ise le ranti ore kan ti o ya yin lenu ninu irin ajodun yi
1: kiye se yo kan
0: mi na mo
1: like se yo kan like ta la so bi se fun wa ni
0: de ka so ni yen ti e ko la so
1: I was like,
0: Oluwa se lopo lopo.
1: I'm going to go to the house.
0: Ami, Jesus. Yeah, gbogbo awa ta ngbo wa loni gege bi baba mi se so baba mi akitude won ni gbogbo re patapata e lo tobi ninu aye wa. Hello hello e ka ro ma o.
2: Yes, ma
0: akusi mi. Amen. Talun ba wa soro.
2: Oruko mi ni Victoria lati
0: Agbo. Okay, ma. An dupe ni abala yi ni o.
2: O dupe lowo Olorun. Tori ko dara.
0: E ba gbohun soke, ma.
2: O dupe lowo Olorun tori ko dara si mi. Awon omo kan wa lowo mi ti mo fo paakiri. Bo ni iya mo. Baba won tun ni pe ni jo oju. Mo wa dupe lowo Olorun lati iye odun ti yawo ti yawo ti ku. O gbono di mu o tutu di.
0: Lo se.
2: Gbogbo nkan ti mo fun won je o n ba won lara mu.
0: Lo se.
2: Meji ninu awon omo yen o tun le odun kan ninu osun yi.
0: Hallelujah.
2: Mo gbe Olorun ga tori pe o n ba mi gbe eru yen.
0: Kabisi o.
2: Bi mo se n wuwa ko bi mo se n se ko wo pe election ni mi. O wa da won si o da won temi na si o je da mu lori aye won
0: o se lopolopo
2: o je ka ba mo bonu pe ti mo gba won mo yi si nigba ti awon ku mo gbe Olorun ga mo yin tori ko dara si o
0: Oluwa seun
2: mo gbe ga lori ise lagelu ati Smash FM
0: Oluwa seun
2: lori eyin mo mi akoti eri mo gbe Olorun ga lori aye yin na
0: Oluwa seun Oluwa seun
2: Jesu e mo te waju o
0: amen
2: ni mo Olorun ni jagbere fun ni loruko Jesu
0: amen Jesu
2: ti mo lo be ti mo bo abo Olorun o ja si lori yin
0: amen
2: lori awon omo yin e ni damu o
0: amen amen
2: Olorun ti wa duro tiyan loruko Jesu yo ba yin duro tiyan
0: amen Jesu
2: gbogbo nkan te wa nilo fun ise iranse yin loruko Jesu oro mo pe ti e fun yin
0: amen Jesu. Amen.
2: E mo tesiwaju fun ere loruko Jesu.
0: Amen.
2: Ile ologo loruko Jesu wa ni padanu e.
0: Amen Jesu.
2: Awa ta ri.
0: E se adupe ma.
2: Se ninu osu keso a ri pari odun yin loruko Jesu.
0: Amen. Amen. Oluwa wa ave ave ave loruko Jesu e jomo mi Victoria e pe mi pada likete ta ba ti pari eto leni e pe mi pada e pe mi pada heya akoko yen sare sugbon sibe nibi te ba tin gbo wa laaro yi ohun ti mo fe ka ma se na ni pe ka ma dupe e mo pe asa wa ni lori eto yi ta ba tin wo September October November December ope la ma fin du hello e ka ro sa oruko yin bulletin pe mi
3: Ajibola Latomi ni ma.
0: Lati omi. All right sir. E dupe lowo Olorun.
3: O ni be ni mo dupe fun Olorun wi pe o da mi si mo wa laye mo wa lafia. Aya to mo je
0: ni sara
3: Ololufe.
0: Oluwaṣe.
3: E to fi oro je o le ni na. Mi je dupe pe ko je ka tenu gbogbo owo.
0: Oluwaṣe. Oluwaṣe. O fun wa so.
3: Mo fẹ buttress ọrọ ti daddy to kọkọ pe e pe ta ba ni ka ma ka idẹkun Ọlọrun aye wa
0: okay
3: ninu Quran Ọlọrun ni idẹkun Ọlọrun o pọ lo
0: ale
3: ka tan o wa nu bible na okay se ti ta fẹ fẹ ta fẹ
0: ta fẹ sara ti o dawo duro
3: e mo pe Ọlọrun mo je amoye to sijin je ni asi
0: ami ami ami
3: Atemi atẹyin ati gbogbo awọn tan gbọ atọrin lolufẹ lagele ati slash ani mọye ti oxygen gel ni ICU.
0: Ami ami.
3: So ọpẹ yẹn a le dutan.
0: A le dutan.
3: Ọlọrun dẹ sọ ni Quran, "A'udhu billahi minash shaitani rajim." Ọlọrun láyé ṣe akárí tó láti dáná fún mi. When you are grateful, I will give you more.
0: Kẹ̀sálẹ̀.
3: Ó wà ní Bible náà. Tẹ bá ti ń dúpẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Àlékún oore.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Àlékún oore. Ó náà fi ní ṣáájú ohun gbogbo ọpẹ ṣáájú.
0: Ọpẹ ni ka ma tu.
3: Ọpẹ la gbo
0: ọdún ọpẹ wa ọpẹ wa gbogbo awa san dupe náà ni Ọlọrun gba ọpẹ wa lori eto yi laaro yi ẹja ni ọkan ọpẹ ẹ ṣe adupe ti ẹ ba wa ba dati Uncle Ajibola ẹ ṣe gọmu dupe gbogbo eyin ti ẹ n gbọ wa tẹni ore ọfẹ lati pe wọle o ti a kan so ni pe bi ọdun yin ṣe n pari ẹ ma jẹ ki aniyan tabi aroye wa pọ mọ ẹ jẹ ki ọpẹ ko pọ si ẹ jẹ ki ọpẹ ko ṣe kini o ko po si eh ka mo npe ore olorun si wa o po ju ele ti an fojuri lo be ni awon eti a ofojuri lo po ju lo po ju tori pe mo irin ajo wa o si mo nkan to ye wa ni akoko kokan be ni o mo kele kele okan wa nigba mi ti a o soro o arrange lowo eh nibi to wa ba wa de ninu irin ajo odun ni osu kesan to npari eh laarin ojo bi meji meta sisin bayi eh eje ka kan fi gbogbo e ki oluwa o se lopolopo bo ti wo ko le to a nri olorun ninu irin ajo wa bo ti wo ko ha to olorun jade si wa pe o han be yen ni o sugbe mi se wa nbi fun e eh gboju e soke se mi o de ni ran lowo to si ran si wa ni gbogbo igba o po lowo e to ma kari gbogbo wa ope ona landu lori eto wakati yin laaro iranse olorun ti wa legbe mi bi eh ti won ma ba wa sise lori eto yi laaro yi pastor oluwa damilola joshua eh ti won je national secretary fun ijo yi other light eh won ti wa nbi legbe mi daddy ekarosa
4: ekaro ma ekuse o
0: are yi fun igba kokko lori eto yi eh baba wa nko o
4: won wa laye lati lafia
0: oluwa se olopolopo inu wadu pe are yin lori eto laaro yi eh mo fe ke gbadura fun wa ka to wonu oro olorun
4: olorun a dupe lowo yin bi a ti bere pe ori ofe la ni lati dojo oni o sisun jiji wa ope ni ta ba ti diju a mo bi ta wa mo bi eni pa ti doku ni elomi o lala emi o ya bere n bomi sugbon to ba ti di ferefe ara 435 ati mo jibo die die ori ofe ati mo ji o mo wa die die a wa taji a ma pe won lorun ni gba towo omode towo mo ta gba yo gba ti agba yen ba ti de lati sun yen o sun lo ni ai de tun ju anjo keji ori nla ni kale nkan lo nfun wa ta fi mi ilo la fe san sugba dupe olorun
0: thank you
4: fori ofe ta ni lati ri ojo san le to gbe ninu osu oluwa gbo ope wa
0: amen
4: an lo ninu oro yin eje ko ye wa
0: amen
4: eje ko ya ko ye wa
0: amen
4: eje ka je ni to mo oro yin lo
0: amen
4: ori ofe toro na to fi sire ninu aye wa oluwa fi fun wa
0: amen jesus
4: awon momo aten lo e to da gba le won si
0: amen
4: dupe loruko jesu christi oluwa wa
0: amen abi abi loruko jesu e ka bole kan si akoko yen sare mo fe sare si oju e papapa tori ohun ti a ni se loni o je ohun ti opolopo ki ti e mu okan lo sibe gege bi eniyan tabi gege bi oni gbagbo ta ba ri ijo loni bayi adura ta man saba le gbaju pe awon ogun wo lo nja wa wa ni ogun ogun le baba
4: ogun le ya ogun le ana
0: ogun le ana gbogbo ogun ara bi so oluwa ba se yesu be ni a nri awon nkan yen pe awon ogun le amoya bi abi awon nkan kan ta nri ninu aye wa boya bi aisan boya bi pe eni yo ma rise la ye ko ti rise ile ye ko ti mari ti a si gbo a si be si gbadura ti pe oluwa gbogbo ogun to ni oni roko gbogbo ogun to na mo mi oni nise sugbon ogun kan wa ti a ki nsaba ti a nsaba ronu lo sibe ti mo de fe bere laaro e pe se ko ki nse ni abi o a le segun e ta ba wa le segun e bawo la se le segun e ohun ti mo ri ni pe ogun eran ara
4: e se
0: abi ogun kan o si to nje be san
4: pe bo la se le segun e
0: ogun eran se ogun eran ara wa
4: ogun eran ara wa se ri ogun eran ara o le pupo ju gbogbo awon ogun ta n daruko yen lo
0: o tun ju ogun ile wa lo
4: ya
0: àwọn kan ni ogun lè wà lè ṣe pé tó
4: ṣe èyí tí ẹ bá lè ṣe ogun ara àìsí láti sá gbogbo ogun yẹn àìtí lè ṣe ogun ara ló ń mú ká máa lọ káàkiri ogun ara burú
0: ṣe rí
4: èdè míì ta lè lò fún ogun ara ó náà ní ẹṣẹ ṣe rí ẹṣẹ ní ogun ara
0: ẹṣẹ ní ogun ẹran ara
4: bẹ́ẹ̀ ni torí ara ara ló mú kéèyàn ara ló mú kéèyàn máa ṣe nǹkan tó ń ṣe
0: ara ni
4: yes tó lòdì sí ìfẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ èèyàn ò ní agbára lórí ara yẹn láti borí ẹ̀
0: èèyàn ò ní agbára lórí ní agbára lórí ara wa yìí gangan
4: kò ní agbára láti borí ara yìí lágbára lórí ẹ̀ because ẹ̀mí kan ló ń tíyàn láti máa ṣe tọ́lọ́run ò fẹ́ bíbélì jẹ́ pé ó lé àwọn iṣẹ́ ẹ̀ta ara farahàn ní ìwé galatians 5:19 dáhùn tí í ṣe wọ̀nyí ó wá ń kà wọ́n lọ agbèrè ọtí mímu pansaga ija ilara owu ipaniyan imotipara o wa kan lo bebe ngba to wa de fast 22 o wa so nipa awon eso ti emi o wa bere pelu ife o wa nka lo be awon eso ti emi so awon nka rara yen ti yin o ba ti bori ati segun awon ogun te rin yen yo le because en to ni ogun ara olodun to nke pe ko ni ibasepo to do ma pelu e o ndese olodun yen o wa fe ko segun fun e olodun oluwa se ba mi segun dile ba mi dakun sanu mi mo fe lowo mo fe niba be olodun to ngba dua si you are doing against his will
0: e jo sir
4: yes ma
0: ko ani kon ni mo fe ka wo nbe yen sir
4: okay.
0: Any ti eyan ba ti le segun eranra o sese ko ma le segun gbogbo e to wa ni waju eyan gan
4: yes because bibe ni olodun ki gbo telese
0: ibi ti o ti oye mi nbe ni igba ti mo wa ni mo denu iwe Rome
4: okay
0: ori keje
4: okay
0: ese kedogun
4: okay
0: Rome chapter 7 verse 15 oni tori ohun ti emi nse emi ko mo nitori ki se ohun ti mo fe ni emi nse ṣùgbọ́n ohun tí mo kórira ni èmi ń ṣe ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ń bí ìsà irú èèyàn wo ni
4: Paul apostle ló ń sọ̀rọ̀
0: ìránṣẹ́ ọlọ́run ni ṣó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ kí ọmọ ọlọ́run torí pé ṣe rí pé ẹni yìí sì kò bóra ẹ o ó ń sọ nǹkan tó ìrírí tó ń rí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n lóde ta wà yìí a kì í ṣàbárí àwọn èèyàn tí ó ń lè tètè ń sọ jáde pé ẹnara máa ti fẹ́ pa mí.
4: ṣe rí níta ń pè ní ara ọmọ ìṣọ́bílẹ̀ kan pé ó burú tí èèyàn bá dẹ̀ kí ìsara yóò borí èèyàn ṣe tí èèyàn bá ti gẹ́tì wípé nǹkan báyìí ń dààmú mi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ó fẹ́ ràn mí lọ sóko ìparun tó bá ti kíyèsí képe olúwa. Tó bá ṣe é ṣe wá àwọn èèyàn nǹkan máa ń ṣe mí.
0: Ẹ má ti solution lẹ́ ń fún wa yẹn sá.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ìyẹn ni pé gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣe é ṣe kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà má lè ní agbára lórí ẹran ara ẹ.
4: Ẹ ṣe gan sá ma ṣe rí èèyàn náà ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Òun náà ń gbénu ẹran ara yìí. Ó ṣe é ṣe fún àpẹẹrẹ nísìnyí àwọn èèyàn kọ́ ẹ̀mí kan lẹ̀mí ìbínú.
0: Ẹ̀mí ìbínú.
4: Ẹ̀mí kan ni.
0: Ẹran iṣẹ ara
4: ni. Iṣẹ ara ni.
0: Okay. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ládìẹ dáadáa kó lè yá àwọn èèyàn. Torí ẹ lòmíràn pé ẹ̀wọ̀ ni ẹran ara ẹ̀wọ̀ logun ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ̀gun àwọn tó súnmọ́ mi nìyẹn kíní kan à ń bọ̀ padà mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tu dáadáa tába ti padà dé láti ọjọ́ ọjà.
5: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
6: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá ṣùgbọ́n ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́ káàṣì ẹ̀ ní ẹlẹ́dàá rántí wà lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn eléyìí tí kìí sún tí kìí rẹ̀ nígbà kankan kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ìyẹn nínú oṣù ẹgbà yìí káàṣì ẹ̀ tẹ́ẹ̀ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù ó tún yá o ẹ jẹ́ kí n jayín sí ti independence day cash pot àwọn olúborí 66 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo ọjọ́ friday ni double winning cash pot níbẹ̀ ni káàṣì ẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di millionaire tuntun èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣerú ẹ̀ ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìwọ gan-an lọ́kàn láti di millionaire wa september 30 ni special independence cash pot nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò lórí splash fm star 347 star 1004 star 1# lori Lagelu FM. *347 *1004 *2# O si tun le sabebo suju opo website pelu www.cashier.ng. Eni odun meji dilogun ni kan lo le kopa lati ta cashier. Ojo se Jamie Bond lo fun telu cashier. Cashier ninu oṣu en bayi akoko re lati jawe oluburi niyi so ti cashier mu ti cashier
7: Do you desire miracles, healings, breakthroughs, and mighty deliverances in your life? Answers from heaven is yeah! The monthly encounter for your lifting and breakthroughs happening every last Saturday of the month at 4 p.m. Ministering is Pastor Tara Akinkwade, the Senior Pastor of the Standing Church International. Date, 26 September 2026. Time, 4 p.m. Venue, the Dominion Center, 7B Alfonso Road, Shasha, Ibadan. Come and receive your own miracles, healings, deliverances, and answers for all areas of your life. See you there.
8: Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs with a home away from home feel. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.

0: so wakati o no ni asuba o se dabi ka ma gbo orin yen lo joy fashiono olele osuba eh sugba koko yen o sare an ba oro ko bo le nkan mu de gbe pe eh gege bi iranse olorun o so iranse olorun na le ma ni agbara lori eran ara won
1: eyan na ni iranse olorun e je nsara re so ida iranse olorun abenti se iranse olorun
0: okay
1: ti en parti pe mi kan o ngori hun awon loyinbo ni where there is a will there is a way so we are willing for something, you are panting for it, God is also ready for make the way out for you. Tolo mo eleyi oju ba na omo to ba sipa ni ye gbe soke emi binu yi o mo fe se mi lese oluwa mo sanu mi ninu iwe Ephesians 4
0: okay sir
1: past 26 oni e binu e ma se se
0: na
1: ba tin o tin soro buku dadi ba to ba tin soro to tin binu to o n ba ya we jo ba ni o n ba ya we jo n kan ru mo ni so fe lu pa ni so ri pa ni mo ba ri pe won an ba baba Sunday
0: that's if awon fawon to ja
1: ati ya Sunday ja tan le ton ba no you have to sit down and think oluwa sanu mi
0: sugbon opolopo ma determine na de ti pinu pe mi ni binu mo ko to ri pe iseju meta o tun ti ba re to tun ti ran ju wa
1: e se ma sheri nseti emi mo nse okere sheri ti eyan ba ni agbara emi mo lo gba lowo esewu
0: pelu nkan ti akajade bi ohun ti emi ko fe se ohun lo nse
1: bene sheri ko sen sori e pe ti o fe dese
0: ko sen sori e pe
1: ti o fe dese ti o fe se ti o da
0: okay
1: wa n pe nkan bayi o da bibi le nto mo ire ti o se se fun ese ni fun to wa n pe nkan ba yo da to wa willingly lati se sugbon to pe be past 27 be exams for only be ni ke ma se fi aye fun esu awon kan mo mo fa aye fun esu pe jo ba se ko njo ka se jo se
0: ni e pe akilo se ya ja ye ja le kilo je gbo
1: ojo ye bi gbo yen le eyin
0: mo
1: ti sapa owo owo lo na e fi wale e ja gbadu aye ori wa tell me sin
0: yes sir
1: elomi subelomi a
0: fi re sile willingly pe
1: thank you subelomi o sunkun you have a broken heart a sunkun pe oluwa sanu mi oluwa gba mi oluwa gba mi e wo lori agbelegun ma awon meji ni kan Jesus
0: bẹ́ẹ̀ni
1: bí wọ́n ní ìwọ lórúbalà bàrà rẹ kó gbà kí n ta ṣe náà mú wa fún olè làwa ògbójú olè ni wa
0: ó mọ rẹ
1: yes
0: kò bóra ẹ
1: ògbójú olè ni wa bàbá yóò mọ kankan nítorí wa ló ṣe kú that's right today you are meeting me in paradise lónìí ẹsà ẹ mọ bínú o ẹjẹ ìyá fẹrẹ ìyẹn sọ fún wa pé jésù kan lọ sọdọ ọlọrun he has the key to paradise.
0: Exactly.
1: So. Today you are meeting me in paradise. Olo ni kokoro be lowo.
0: Exactly.
1: So gbe in ten gbo mi afaye fun Jesu ni kan lo na ko so na mi.
0: Yeah, mo ten so ni wi pe eh ba se iranse Olorun eni ten to ko je o eran ara wa.
1: Sheri once ten ba ti lo gbagbo. Ten won ba ti lo gbagbo.
0: Okay.
1: The enemy is Satan is around you.
0: Benny.
1: Ready to take you back if you are careless. Is around you ready to take if you are careless. Ide eni olomo ye be re mi lo agbagba tun pada. Ide eni yen to pe esu ofisile. O si wa o nwa kaaki wanted ni bi elewon to sani. So if you are not ni ki a ma ki e sara kasi ma gbadura. Because you are still living in this flesh. You are living in this body. So I want things so why you are ka. So ko lohun ran wa lowo. So ìdí nìyẹn ntagbara mi mọ ń ṣe dáìwà ta fi ní o ká máa ń bèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́ tí ẹ̀ bá ti ní agbára ẹ̀mí mímọ́ yóò ràn lọ́wọ́ ẹ̀sà ntí bàbá wa Joseph ṣe ọkùnrin tí ó ṣe orí òmùra sà tó pọ̀ báyìí ti dá mi pé ọlọ́run rí mi ọlọ́run rí bẹ́ẹ̀ yóò rí mi
0: ibi tí mò ń bọ̀ gan nìyẹn
1: dídádì mi ò sí bí mọ́ mi ò sí bí ọlọ́run wà ń bí I can't do this thing.
0: Wọ́n wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò ó pé ẹni tí ò lówó ó rọrùn fún láti jalè ju ẹni tó lówó lọ.
1: Inú mi dùn fún yín tẹ́sán yẹn. Ẹ sà.
0: Kí ló fẹ́ mú ro? Kí ló máa mú lè rìn? Kí ló fẹ́ ṣe?
1: Ó depend lórí ìpinnu ọkàn. Ẹ sà, èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí.
0: All right, sir.
1: Àwọn òbí mi ọ̀nà ju wọn ọ̀nà ju grade 2 lọ. Ṣé bọ́ school and grade 2.
0: All right, sir.
1: Ṣùgbọ́n pé mo desperate mo fẹ́ kàwé sí after marriage. Mo wá tún lọ lé ìwé sí.
0: Torí pé ó ti wà lọ́kàn yín.
1: Yes, that is a desire.
0: Okay.
1: Pé I want to go further in my life. from me.
0: Okay.
1: Much the person by now. My Zoru, my low class.
0: Wow.
1: Ni you are. Mulimo to win class. You going to talk with desperate.
0: Pe
1: mo fe ka we si. Pe mi si. Ti baba yen ko easy. Sugbon mo pe o mo gbogbo ese ta ba se si Olorun ni. Baba David ni si o ni mo se si, iwo ni mo se si ti mo se buru ni waju re. Baba wa Joseph o mo pe to n ba se ki se yawo oga on lo se si. Ki de se Olorun ni o.
0: Pe
1: God is there. Mi o le se buru yi o. Ti wa ye se Olorun. Lo to n gba mi ma. Ti n ba lo won do to Olorun ya le je yan o.
0: Kama paro o.
1: Ti n ba le to ni ibe ni ojo ko si. Ya ji o.
0: Gbegbe
1: ti lo. Now o duo. Pe ya le je mi. O de o lo ewon. Ewa won to de. It was from prison to palace.
0: To palace.
1: To glory. Olorun wa gbe Ezra to ba se ise yen. Oruko e ba ta yo raye. Aba ti mo. Se mo pe ni je Joseph loni. Ntori pe o se n to dani. O ni good record. Ko je ke ran obori ohun. Sugbon ka le ran ba bori e o se n to so me Joseph o. Ah, o so me Joseph to ba ya wo desun. No.
0: So we need. A le pe bi bori e ran ara ni bi beru Olorun.
1: Eh,
0: tori mo fun yin lapere kan lekan.
1: Okay.
0: Wo awon Ananias ati Sapphira. Awon funra won ni won ni owo won.
1: Yeah.
0: To ba wo won won le fun Olorun.
1: Ben.
0: Sugbon funra won tun ya paro. Iranse Olorun na mo na.
1: Na ni mo so yi. E na ni baba Paul so.
0: O
1: le yin na le ni le yi.
0: Yes now.
1: Te ba ko wo le ko se n to mu yin.
0: Se to ma mu yin si.
1: Eyin le funra le fe fe ko wo yi sile. So, ara n ta so ni ni e. Wipe eran ara

0: mi o wo lo pa Samson ni alagbara so enara ka mo gbadura fun
1: ka re mi mo
0: Olorun ko ran wa lowo
1: ti aba wa wo ninu ago eniyan ofin meji olun dare wa ofin ese ati ofin ti emi
0: gege bi we Galatians 5:17 so
1: beni ki lo ma ran wa lowo sa lati ma pa inu ofin ese gege bi in your day to day daddy ti ma ni kin wo practically ti ma ngba won nkan ti awon eyan mi nso iya wo npe ti oru wa so mi ba nwa su awon to ji agba ise ranse won a ma fi rerin o ti de be ni
0: ben ben
1: ele to fenu ta yen
0: ben
1: to ba de be
0: ben
1: wa mo pe
0: ben se ri ese hey era yi o le sugbon gbogbo n ta lo ni pe papa wa ran solo se ri awon to n gbo wa tawon omo jo I look come gbadura fun wa.
1: Ah what iri yin bi?
0: Ah. Eyan la wa na. Now, odu ten ta wa fi ran le yin na fi riran. Awa na ri ten ri. Nten wo la wa na wo. Awon obirin kan rin, won wa nta to pe yo gbo wo le meji. Okan la na de ni.
1: Ke yo jangeli.
0: Abi la na wo. So yo ba de ni okan olegun. E ri baba Job. O le mi ti ba oju mi da maje mu. Pe mi o ni wa jeju obirin so gbogbo wa nkan to le potulu tawa na o yi wa ka so idi na gbọ sora kan de ma gbadura fun awa na awa gege bi awon omo ijo kan ma pray fun oluwa di baba di daddy mu ba gbadura fun won ninu morning devotion wa ka ma daruko won lale ka daruko won so ti a ba gbadura ti awon baba na de gbadura fun ra re lagba olorun ori ofe yen a wa fun wa
1: e fun wa ni point kan lekan eni riri are eniyan
0: ben
1: gege bi Paul se sonbi o ri pe kini yi
0: ben
1: mo o nba mi fa o
0: nba mi fa
1: mo ti re eyan kan ti o wa ni oshare to ye pe ngba to de national level ti o lo da owo to ri owo bayi o e wo un o se se oshare mo tori o ma jale o mo pe mi yen yon lenu won se dagba to pe ohun o le ri owo to ohun ri pe owo kan lo fere won mu
0: se ri ru eni yen ogun eni pe let him leave the austere department
1: nkan to se join na ni o ni ya dele ani won o che ocha
0: so
1: owo yen ranju mo
0: ni lo ko fi le solution niyan o
1: e to ba wa lo ro owo bo mi se ko ni jisa
0: e se ri eleyi o really every sunday lori
1: lo n ri
0: o le deruba
1: okay
0: so mi see then oluwa ni in charge o se ka mo that is why lodo ti wa agba keni kan da ka wo because agbo mo ra wa lowo gbogbo to bi le faye le keyan odese
1: keyan kan dese
0: so a bro block e at least awon bi meji meta bro wa nbe
1: e to ba lo ni ori ofe tawon eyan si nbe se ko ni jale ni ta
0: ti mo so ni pe gege bi osha
1: osha beni
0: ko je keni kan mo da ka wo ni church te ba ti gba tan
1: okay
0: at least have two or three people must be there ke do ka papo ti wa ye pe olori osu wa gba meta wa mejo le ko meta o le ko collaborate kan le ja ko yi
1: okay
0: so won ba jo ka won de record won jo se eleri re
1: okay e je wo ru eni yen o ti sa fun owo yen
0: o ti sa fun owo yen
1: to ba je pe ki wa so wo cho se be mi yen eran yen se nti
0: that's good
1: ki lo fe se lati se owo yen
0: di de ni pe apart from pe you decide po ni yo wa lo fun adu apataki
1: god bless you
0: possibly deliverance kan gba adu fun kan le emi yen jade awon emi yen buru e ri pe emi kan lo wa nu awe ewe ara gadara
1: beni
0: o fe se pa ki o de mu okuta ko ma fi
1: ara ko ma fi ara
0: won de ko ja ṣugbọn enikan ni gbogbo agba lọwọ to le jaide o ni ohun kirika ko se ori o se didara ni atu e mole lori ṣugbọn mo mo ko njo lọhun bibeli o wi be won ko njo ti gba ti jesu lodo e won baba e mo de be won o iwe dele ogbo ko gbagbo ṣugbọn tori anoint jesu ni o n fun e lo wa ba jesu mi to wa jesu ododo re to fi wa ba mi to wa lo ba wole ki lo ruko e
1: Bagidi,
0: you know, I went me a boo.
1: Popo,
0: popo. Just deadly daddy. What on Bejesuni?
1: Man, our law.
0: We are dead. I was not 2,000 pigs were destroyed in the day. I want 2,000. Ele de. We only want to coo. When a coo. Oh, and it became normalized. I lay me a daddy. Book where she, Emilo and the Eshe.
1: Emi kan lo wa nbe
0: emi kan lo wa nde se bi ni o pe esuwa bi ko ki wa o le ki wa because lati jale lati pa lagba sugbon jesu wa ka le niye ka le lokun lopolopo so it jesu ni pe ko mo muyan lese sugbon ti jesu ni pe ko dari ese jiyan ko da re story yan si pe ah e wo opolopo yan loni te po le ni won ta gboruko won o le gidi
1: ben
0: ti jesu de gba the pastor loni
1: ben
0: so ton ba discover ara won jesu lati gba won there is power in willingness.
1: Willingness.
0: When you are willing for something,
1: God
0: will help you out. Mi o fe
1: se mo.
0: We go. Just there baba yen o mo nu okan gbogbo eniyan o ti rokan re pe ah my you desperate o fe mo mi o fe ri mi ko fe gbowo imo o ti ba se lenu awon yen so pe kake wo lo ngbowo wa wo lo jari owo lo o tori ti won ni o ma gba o ndo gbowo o lo po mi ran gba lowo o mo kon tin so o na fe fi le ko fe ko lagbara ko wa
1: gori ni agbara lati gba re
0: o ti gba pe Jesu ngba ni o ngba nila o wa gori oke lo Jesu ma bo loni balade wo le re and he entered the house. O gbọn to o ti pe samara le re le pe lo ni ayo gbala wole mo gbagbe nte nbe ayo wole loruko Jesu
1: ami
0: so agbo lo kan
1: iye ni pe okan wi pe mi o fe iteni ara yi to je pe ilara to ta ma sha lo to ni ma ti reyan ko ti emi mi de fe o mi de emi bi to je pe ko kekere ya ti ma sha ti dale ru yi mi o fe o emi oju kokoro yi ah mi o fe ta ba ti ni loko yen pe a fe o se kaburi e
0: beni ka le ba won ran so see your pastor esa esma emi ba n da mi lam
1: se won to wa ni ma fi soro
0: se pastor
1: e fi preach o yen elomi n beru be ko lo jewo pe daddy e wo ma ti robirin olobirin oju mi mo n se woyin woyin ni o
0: se ri gege mi ran so lo to ba meko to le ba de yi ko ye kori be
1: ko ye kori be
0: then nigba miran la be wasu. Okay. Sharing tin shade wa su kire.
1: Beni sir.
0: Elomi o ni de ngba ba we wa su. Only after service.
1: Abi ton wa fe gbe re prayer.
0: Beni, seri nu wa su gan in power administration.
1: Beni, ma deliver Beni.
0: Even like gbadu afuyan tin yo ya ti de mo sunkun.
1: Exactly sir.
0: Then even new Sunday school. New Sunday school. Inu eko. O se ri lodo wa. Eni kan fe seyun. O de wa lo nbe teaching.
1: Wow.
0: Ibe Olorun ti ba pade.
1: I
0: bet teach under Sunday school.
1: You know Sunday school.
0: Yeah, in Sunday school at Bonosin.
1: Do baton.
0: So kosi to lohun le bayan pade. So any time gbo e mo so so pe igba kan bayi ni into the church. No.
1: Be there from the beginning. Kosi kan ti o le sise nu aye wa.
0: Be there even inu iru ta se yi. Elomi o ni wan gba worship.
1: Beni.
0: Ogun a mo schedule the worship. So elomi o ka ise sin an se praise and worship ko ka sin
1: kan. Kan. Ani won tin korin lo. Won si ma korin lowo ni eja.
0: Se won lo ko kon ko yin le ni. Let me chip in this. Esa, gbogbo ta sin church pa fa nara wa ni. Iyen gan Olorun fe gba lo wa.
1: Gbogbo yoku sa.
0: Di wa ni. Church fe nawo. Abi?
1: Adua ta nba.
0: Iwasu. Funra wa ni. Iwa adua funra wa ni. Iyen gan gan Olorun ni lo to fe gba lo wa. Praise and worship gan gan lo ni ta fe fo Olorun. O wa ni wo ni sin be.
1: Praise and worship ye gan.
0: Olorun fe gba lo wa. Ire ta nse ka mo to lon se nu ayiwa ko yi a se bi ta won ge nse ni awon egbe merin lo
1: ton
0: se ni e
1: exactly sir baba ko wa la ro yi pe a le bori eran ara e to ra won kan gba pe
0: tori e gan je se wa tori e gan je se wa
1: a le bori eran ara
0: yes
1: eran ara
0: iye
1: ti a ba wa bi a se ri gan
0: maybe
1: mo se ri
0: ma
1: ma ma fa ke

Christ wa so pe baba mo dupe latori mi titi de sale atelese mi isi owo re ni mo dupe lowo re o mama olorun yo gba pe mi ati e mi mo boya bo se nlo so le jajo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je meje ogo na je meje. Today is 27/09/2026. Eja fi hallelujah se mesan ka fi ogo se meje. O ti da be. Somebody shout me hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo meje. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. On the wow. Ma wa ni Eko ni on the wow. Ma se ipade eyo kan ti mi o se ri. Gbogbo eyan ara Eko e ma mu rale ni ago meji la osan ko di gbogbo sona church lowo ni ago meji la osan ni osan gangan e gba woli odekun le pafras la lejo ma so bi ti mo nbo to ba ti di on the one ma so lola e je se bayi ninu iwe first king chapter 19 iwe awon ba kini chapter 19 mommy a fe fun oni agbara loni communion teleyi oluwa ni agbara ni aja si lara yin. Agbara yen yo si to agbara mesan 7 power si 9 mo first king chapter 19 I'm going to read from verse 7 and 8 first king chapter 19 iwe awon oba kini ori eyo kan din ni ogun ese ikeje ati ikejo oni angel oluwa si to pada wa lekeji o si fi owo to o si wi pe the day jeun nitori ti ona na jin fun o ese ikejo ni o nsi dide o si je o si mu o si lo li agbara e so bi agbara agbara unje yi ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun eyan omo olorun e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni gbogbo eyan omo olorun ka kakiri agbala aye o nilo agbara sa inu kristi ni agbara pin si tori pe jesu lo so yanya oni gbogbo agbara to nbe laye ati lorun lati fi fun mi ko si sen to le ba jiyan re gbogbo eyan omo olorun na si mo anti ti dola pelu gbogbo awon evidence ati testimony ta ti gbe lose yi o je odi mi mo pe gbogbo agbara lo je ti jesu gbogbo agbara lo je ti baba nitori pe mo je ti jesu gbogbo agbara ni temi gbogbo eyan omo olorun ti won na se alaba pin ninu ipade agbara yi enikan ni woli iwo agbara wo ni won so yi ni kete to agbara oluwa tan ni kete ti angeli fun lo nje tan enikan ni ta angeli woli ijo ni won mo pe ni angeli oni se angeli ijo to nbe ni efesu kowe re angeli ijo to nbe ni titeria kowe re angeli oluwa to nbe ni simna kowe re won so nipa awon oluso agutan kokan gbogbo ijo lo ni angeli ti e mami kin to so iwo awon agbara tin bo nawo yen mejeji soke bo ba n gbo mi gbe ese meji siwaju wa kigbe baba jagbara o bolu mi emi awon woli jagbara o bolu mi e wo mi sa aye agbara lawa yi bo ba ni agbara aye asi teju e mole be yen ba ni agbara won asi base re je Ephesians chapter 6 verse 10 iwe Efesu 6:10 oni eyan ran fe e lapotan ara e je alagbara ninu oluwa o bo ba je alagbara won asi bise re lule bi yan ba je alagbara won asi so oro ana di ba mi mo lowo o eyan ayan fe te ngbo mi kakakiri aye inu mi ndun bo se ngbo ti mo fowo gbara won yen pelu inu didun ni mo fi so pe agbara de and ki se yen nikan sa agbara olorun gbogbo eyin te ngbo mi lale oni sunday to ba ti di aro ola yato si pa appear lori facebook tin ba ti ku lori facebook tiktok ati youtube a de jesus city oluwa ni gbaduwa fun awon die ni agbara eni to laye atorun join wa ni jesus city agbara di ni ko to di pe pade 77 o wole emi oluwa ni eyi po lekan ni jesus city bo ba nbo wa join mi nbe ago mesan ni o le wo ko lati church jesus city straight e si le wo lati wo road jesus city straight e si le wo lati mokola
Jesus City. Wait. Jesus City. Te ba ti le wa nu moto. Eleve so. Moto tin lo si kiri eleve so ni yana ko yi. Jesus City le de yen. Eyin ayan fe orisi agbara. Mo so pe mesan ni agbara to wa. Kini mesan tumo si gan, kini September tumo si. Sept o tumo si agbara. Agbara koko ti Oluwa ni yo wonu aye re loni. Ni kete ta ba ti gbara Oluwa, oni mo pe ni agbara lati so pe mi o fe. Agbara lati se no. Ah, ki se gbogbo nkan le yan mo se yes si. Eko eleko legbe legba. Awon kan o si agbara. Olobi je pe nigba ti ajujanu yen de loju orun, o tun si oyan kan yan kan. Agbara lati se no ko si nbe. Aye yi mo so pe aye to kun fun opolopo orisirisi agbara ba mi ni. And wa gbo nkan ninu iwe Genesis chapter 25. Genesis chapter 25 verse 29 to 30. Ibi lati ri iso ti o le ko. Abu e so wipe bi n ba fun ni asaro yi boda mi. So o le gba ki n gba ogun ibi re. Ah! Je n gba ogun ibi re. Eyi ti e wa se loju ala mo bayi loju aye. Egbon ti egbon e so oni fun mi fun mi. Oda gba iwo lomo je boda emi o da buro. Fun re na lo fenu so ifun o di aburo. Toyin ta buro na si ni pe oya egbon mi se eyin o sa buro mi kemi o mo se egbon yin titi lai. Instead it will be ni laye abedo o teri si ni o ko si agbara lati se no. E wa gbo ikilo yi, not every opportunity is from God. Ki se gbogbo anfani ti eda ba ri laye o ni anfani to wa latodo Olorun. I mo yo obirin loni to di nkan mi nitori pe won nana ku na si o o si gbagba ku gba be sa but mo banu je mo bo yo loni gbogbo ti won gbe wa fun oloju ala elomi ti oko emi ba ti de yo ba lopo elomi ti won ba ti gbe onje buku de loju ala yo mu je be na ni ko si agbara lati le ko ko si agbara lati se no la gbara Olorun gbogbo eyin te n gbo mi lale oni Sunday to ba ti di aro la. Yato si pa appear lori Facebook tin ba ti ku lori Facebook TikTok ati YouTube a de Jesus City. Oluwa ni gbaduwa fun awon die ni agbara eni to laye atorun join wa ni Jesus City. Angbara adi ni ko to di pe pade 77 o wole. Emi Oluwa ni eyi po lekan ni Jesus City. Bo ba nbo wa join mi nbe ago mesan ni o le wo ko lati church Jesus City straight esi le wo lati wo road Jesus City straight esi le wo lati mokola Jesus City straight Jesus City te ba ti le wa nu moto eleve so moto tin lo si kiri eleve so ni yana ko yi Jesus City le de yen so ni agbara eni to ni aye atorun benu mi ko pa halada shahada agbara nbo that is the first ninu mesan so mi mo bi on ba gbe nkan buku de bi on ba gbe pe ati asasisi ti on ba gbe de bi Oluwa se nbe agbara lati so pe no oya gba in the name of Jesus e ki gbe agbara lati so pe be ko agbara lati se no ni oruko baba to ma ti temi mimo mo ni ko bolu gbogbo eyin te ngbo mi sir that is number 1 e to wa daju number 2 ni be ni lo on graduate si eni kan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o ni lo agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo meju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta opoju osu meta osi kere lati tun kadara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duwo agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mo le sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo n duwo ti mo fowo gba ya yi mo tun Jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni ekan na ni Oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enikeni ba nbe ninu Christi yo di e da titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun lo to ti seyun ri lai mo ye iba
ati ki to wa ni looto o ti jale ri ati ki to wa ni looto o ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki to wa ni oju o iwe eleyi ri won fi n deru bo loro ni but ti o ba si agbara iye nikan wa ko eyin kan be te fe beri oja

0: bi olomo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere paja mo fe ki oja mi o bere paja osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si tun dide e ki gbe ma dide o so nkankan ninu we ababuku oni ota mi ma yo bi nba subu ma si tun dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. You know me sin do bi mo se so la ba olodun gbogbo eyin te n gbo mi lale oni Sunday to ba ti di aro la yato si pa appear lori Facebook tin ba ti ku lori Facebook TikTok ati YouTube add the Jesus city oluwa ni gbadura fun awon die ni agbara eni to laye atorun join wa ni Jesus city agbara adi ni ko to di pe pade 77 o wole emi oluwa ni eyi po lekan ni Jesus city bo ba nbo wa join mi nbe ago mesan ni o le woko lati church Jesus city straight esile wo lati wo road Jesus city straight esile wo lati mokola Jesus city straight Jesus city te ba ti le wa nu moto eleve so moto tin lo si kiri eleve so ni yana koyi Jesus city le de yen to ba di on the one ni ago meji osan ki won gbara oluwa ki won mu eje re fun agbara tori pe ona na ji ona te nlo ji gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti en ja okule to mu passport e dani o oloyun to wale o tutun mo bi o ti tajari ti won ti wo shop e dani ma mi kan there is a power for starting afresh. There is a new beginning power agbara lati bere lotun mi meni ti mo ba wi mi mo na bi ti mo fe gbegba o si ye ki npa o ye ngba testimony bi meji si meta. Engineer, e pe mama iwole eje o na soro. E wo na bi ti won fi fun aye re ni ibere otun. Won to se ti ibere otun fi deba.
1: Orupa mi ni fun mi laye Kende lati Anagbala. O sele wi pe ni jo Sunday ke to se birthday. Ni sale ni mo joko si.
2: Isale ni basement.
1: E dan so yi pe eyin te n da 1500 e change owo yin.
2: Mo ni e change owo yin.
1: Bene sir. So bi mo se change owo yin. Awon akorin kan baba wa dan so ipe eyin ti enda 1500 eje to nda 500 ko joju mi lo so bi mo sha
2: oni eni ti ke mo le en to se
1: en to da 500 ko joju en to da 2000 lo
2: ko fi jo gbe ti e soke
1: so bi mo se joni joyen na
2: ni do lo le si da
1: mo da 1500 mo da tele
2: e wa da wa
1: then so bi mo se wa njo baba yen wa ni sale awon joko la pa bayi awon ada so pe bi mo se njo yen emi olodun so pe ka wo ta mi lo re
2: ni bi ju oyi
1: ben
2: o tan
0: nice aboti sun eyan ki joko le ko se yen bibeli ni la la awon asiwere o da olukuluku won lagara o da won laamu ninu iwe oniwasu 10:15 oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu e fiti kesari fun kesari ni iwe mimo so e fiti oluwa fun oluwa ikan ninu ti oluwa ni ojo isinmi oni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ona meje leyan ma fi ya ojo isinmi si mimo ikan ninu e ni ko lo sinu church ninu iwe Hebrew 10:25 oni mo ko ipejopo ara le gege bi asa awon elomi awon kan ti kasa la ojo Sunday ni won ku aso jade. It's not the will of God. There are so many things to be learned. Orisirisi nkan lo gbodo ko ti won ko to mo otun yato si osi ninu bibeli and o le mo nle omo le joko le ni nsin ko ni le lohun ti gba certificate in gba certificate ni ko si e le bi day student awon mo tin lo school ojojumo e le fi wen tin se sandwich ko se se ko se ko jora e wo otan obirin enu e na ni fi nso e wo bi se ndun mo mi engineer ni gbo nkankan kin obirin ise
1: ba sa se se tan emi o kin tete bo sita tori a ma fun po mora wa mo wa duro mo ko mo gbadura bi baba yen se wa ba ni mi na ba ni
0: nice nigba ta jade momo yen ni mi sare jade mi o sare lo mi o mo se girigiri oh my god awon to ba duro di oluwa bibeli ni awu agbara won se won fi iye goke bidi won sare ki yo re won won ri are oni mu won eyin kan be to je pe o ni ba won bere service o tun ni ba won pari o mo sa lo ni gbe oh no wonder ti olore fi jina o pari o lo won ba won sare o nra ni o mo joko n tohun e sare bodi o gbo we soki o bere si gbadua e ko kunu owo obirin oni to ni sunday mi ta tun langel fe fowo kan
1: bi baba yen se wa ba mi ni no ba ni ki n gba iwe ati viral ki n ko account number mi si so bi mo se pa account number mo de le bayi mo n je lowo bi 100,000 se wole ni
2: 100
1: so
2: eni su bo ba wo n gba won ba ni omo jo mo se bi olundu emi ti ma kilo fun yin pe gbogbo awon to ri ti an wo so ti an se bi bu bayi opo lo disguise wa si church o le mo ko lore lo joko ti o kan ma wo o pe ka wa nu to mo pe ase angeli amo wa nu meeting ti o wo so ti o ti eni fine bi tawon yoku inu church mo ti ri asiri to ti tu si minu church o je le foju di church mo laye emi mo ko yin to ba ntele o kan ba tegun fe si o awon omo mo si sonjo yen be se njo bo se nforele fi jo support ye se mo jojo ni mama yin
1: be ni sa
2: eyin mo jojo
1: be
2: e mo wo ojo competition jo nbo e so nle
1: so bo sa se sele bi won se ni kini mo nta mo ni onje ni mo nkiri awa da so pe iru onje o mo ni egu atewa ni mo nta
2: elegbo ni
1: den
2: e mo mi ranti
1: awa da so pe ki lo wu mi lati ta mo wa ni mo be lohun tele wu pe food store lo wu mi pe mi fe kiri mo
2: e be kiri oja mo e be mo ta ke ni o ni table egbe titi
1: so awa da so pe ki n lo wa shop ki n gba shop mo wa wa shop won send owo shop
2: o tun send owo trouble
1: then ngba to wa di friday ose to lo
2: lo lohun
1: then mi raye se testimony jo wednesday won wa ni kin pe account number mi yato sin ta won send owo si mi mo se send e fun won ni won ba se 500,000
2: si da okoko ni won fi 100,000 ki won ekoko se omi ara na lẹyìn ìgbà náà gba shop lẹyìn ìgbà náà o se 500 bẹ́ẹ̀ lómi ò se máa wò ní ta ló lówó ọ̀hún ta ló lówó ọ̀hún you cannot see them àwọn angẹ́lì tí wọ́n ń dà pọ̀ mọ́ ìpàdé yìí àbẹ́ ṣe pé ìpàdé yìí lásán ìpàdé èèyàn ni ìpàdé yìí ni wọ́n ń pè ní ìpàdé èèyàn àti ìpàdé angẹ́lì mọ́ ṣe bí gbogbo ẹni tó wá bì ní padà lọlé o ẹlòmí ń padà lọ sí èbúté rẹ̀ wọ́n ń padà lọ sí junction station bí tí wọ́n ní wọ́n máa dúró sí ninu church wa mama yi so ti wa lo re so re
1: mi ti lo ra sa
2: igba wo le be be
1: shop se lowo ni
2: e tun se lowo ni
1: be ni sa
2: e tun nawo si
1: so won da so pe ko ti tan pe ati canada la won ti wa si bi bayi pe ko ko ti tan pe si ma ti tun shop se oja tin bara ti
2: nbo won la won ti wa
1: canada won ni so ti ma ti raja pe oja tin ba ti fi han awon pe owo to se po
2: ma send e si mi owo to ku
1: awon ma send e si
2: mi lota mama mama yi
1: sa
2: won mo ni oko yin ni
1: rara sa o mi mo baba yen ri o won kan so pe mi olodun ni ka won ta mi lo re ni
0: nice oh my god ijo tangeli re wa si church iwo wa njo na ijo ti won ba ti fe jeun nikan lo mo wa o si le sese kangeli o mo wa lojo da ba olodun gbogbo eyin te ngo mi lale oni sunday to ba ti di aro ola yato si pa apia lori facebook tin ba ti ku lori facebook tiktok ati youtube a de jesus city oluwa ni gbadura fun awon die ni agbara eni to laye atorun join wa ni jesus city agbara adi ni ko to di pe pade 77 o wole emi oluwa ni eyi po le kan ni jesus city bo ba nbo wa join mi nbe ago mesan ni o le woko lati church jesus city street esi le wo lati wo road jesus city street esi le wo lati mokola jesus city street jesus city te ba ti le wa nu moto eleveso moto tin lo si kiri eleveso ni yana koyi jesus city le deyen inu mi a si dun ko si ton pade alaanu ti e na bi se nsele niyan o lotun ati losi ati awon mi ti won ni mo so fun eda olohun kan o nta se fun oyi tori po kan gboran lasan o change ore re ojo iju ope leyin igba na ko sare girigiri o farabale ko sare lole oh my god o si da jesu olugbalamo o lo ran enikan si lati ilu canada nbo lo ti fe lo dupe nisin enikan ni angeli awon angeli bi eyan bi angeli ah mo ni ki won dide fun o in jesus name mo fe we yin te le gboran o ni bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire le na eyin te mo da 1000 so le da 2000 eyin te mo da 500 so le da 1000 eyin te mo da 5000 so le da 10000 kan ti e dan olohun wo o ni fi elei dan mi wo e mu ida mewa ati ore yin jade gbogbo eyin omo olohun gbogbo omo olohun account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade church ni account number church bi yin o ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank in here, Comfort Life Mission International of Nobu Jadi. Book Benitin Bomi, Bo se for a lele, ko fala numera, in Jesus' name. Now, and you're more long to one bida, 10 mark your wedding anniversary, and you 10 mark your birthday in Loni on the 27th, Ekunle, Mobu Owo Misoke, in a jure la ye, come up by the Allah, no lira lira. Oh, ni da ye be. I delay any day, may God bless you in Jesus' name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. It is well with you in Jesus' name. Ewo, of Asia testimony, you're loud, you're neat, no, you number 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you iyan nikan ko gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi mo gbadua fun Nigeria mo gbadua fun awon leader wa governor ati president wa pe a se yi la lakan mo se po ti e sise ila se yi e se ra anuba in Jesus name your excellency
3: Flash FM 105.5.
4: Where else? It's Splash 105.5.

one way now, no family me. Marriage me one way, anyone. Bi oko e ba so fun pe ori sister kudi ori mommy temi lola aniki won lola oni ma so pe be ni aniki won lola one way ni bo be pe oko la so pe ori moyin mi moyin se re o ma ki ya bolambio ma ki moyin mi ni mo so e ton ba wo bi ogudo dana fun won yo ni ma so dana fun gba tori mi o daro a o ti ni ki ma dana fun mi dana fun ona won si e le jeun bi ni you see one way no ona bi te kan ba ti nti ni ke jo fi so fun pe ah ton ba ti e se bi ya eni ton ba se bi baba eni a ti won ba bi enko kilo fe da won si e bi eyen a ma toju won si ti doju ale ni rara aburu eyen mi o fe ri bi won a fe ri won na niyan egbon mi o fe wa a fe ri won bi na niyan sugbon iya ma pada jeru won loju ale ni o tori pe ngbati obi tabi oko se ba ro ko ni pada ngbo ba pada tan e bi ti an to ye ko wa sugba won tan ush odi odi fao won ti je gbo won tele mo won ti re kaluku lami so ebi mi nbe one way ni o se wa ri bo se pariwo yin na e ba fe wo oko yin o okada yin o e mo gba one way e ba fe mo yin ti to sti bu guys o e je ko lo si dugbe ti en ba lo gba dugbe be lo san gan yo mo tuwo riri n to nso yi e o ma wa yi eni tori yo san wo won kokko mu tan ba ti mu tan yo san wo ko si ye en ton kan loju to fi gba one way yen gan ko ni pada le ri nkan yen se tori won a da duro kale si be ni e jo mo fe sare ma lo si si nbe so o tumo si pe awon to ba ye ka ni suru e ja ni suru si awon nkan kan be te pe ta ba fi suru se ko ni baje awon nkan mi den be ti suru ba po yo tun baje ni so e je ka ro da ma ni suru fun ra wa oro fe tan so npe yi un e wo ko si ni e jiya fe e joro fe be ni e jaja ife e pari ja ife be ni bo se wa niyan e ma nawo ife e ma gbowo ife bo se wa niyan ehn e so nje ife e jo nje ife bo se ri nanu sugbon nigba mi nbe e ti eyan ba ti ri en to to be ni lati je ololufe o ma nfe fi eyan a fi to ba wa ya ti o ba ri ololufe okan e ma bale idunu wa wa subu layo fun won tori pe kini o nti tayen wa kain deri nti kain de wa tayeri se wa ni marriage yi o mo so pe oni loko o digbe ba gboku jo kujo bayi ti o se yin lenu e mo ti o se yin lenu yawo e mo lo to ni loko lo to ri pe iyawo re mo fe laye mi oko re mo fe laye mi tori pe ko si nti o le sele ati rawon ya 30 years ti je pe awon daru ke lo de baba te ni yawo yin omo lo leyin ogbon odun o lata rojo won ogbadun madam yi o nkan gbon kan ni suru na ni after 30 years of marriage won lati ni kan tu won ka won de tu won ka so koni kan go se kokan yin o lagbara olohun koni kan wa na o lagbara lowo olohun sugbon e je ki a ma te je irin ajo ife je ni eyan ma nte ago kan o ku seju meje lati kan ni omoluabi e kan ni splash fanfani eyan yin wa ti e gbo wa ni ori radio eyin na le se alabapade wa ni atai elujara ojo po Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan. A like, a love, a share, comment in, a je, ki o ma gbera. E ma ba wa pin, mewa, e ne ko kan ne. E se rebe o, ti le ba to mo, e pa da die, e pe mewa, e ba fun wa, aburo yin, e gbon yin, a omo yin ton la gidi, e gete. E pe fun won, iyawo omo yin ti on fe ri yin, e pe fun do ti won na. A ni aya, o ni ya tola ni e ka aro o. E gba owo nje aro re e kun video mi fun won ngbo ba ri gbogbo bi to ti ku die si yen a tun re se se de mo pe nu si yin ko lo ti gbo emi mo kan gba enu yin ti mo ba yin so fun won eyin o kan mo sa adura e le mo se fun kan ni omo luabi e de ma se adura fun emi na ojo mejo ni ke je ka pade lori akotun eto yin eto wa isinmi alayo akotun yen o ma ki be o ma dun be o ma gba wo tun wo lagba lowo olodun ni kete se mi ba tin dije fuya bayi ni ago kan gerege akata dj eden ma fa yin se owe bayi oni o tun kan yin mojumo kelele te fun tedo e gbadun e ago mesan ni owuro oni ni ipade mi ati ni di ojo isegun ojo tuesday ago meji losan gbankogbe lati ma pade ojo ru ni jo wednesday ago meji gbankogbe lase lowo olodun friday aro na ti fun tedo laye mu nle mo ba didaji saturday e ton pade mi ago meje ni mi ni nwa yin lo le oyawo te ni un e mo wa yin lo sona church mo en lo asalatuwa ma gbe yin debe je si ola
ke wa lalaafia e mo se jangbe dakun tori olohun han e mo se jangbon emi ati la jo se ti fun tele laaro eh beni e pade mi ati baba legba abekuta lagba emi o gba oke lewo ntemi in sa ti wona mi bayi ma ti e di omi in yodo rosi die e ranaju ere tele be bayi mo na pelebe odi odi kan jo mo lu abi ni eh baba legba nti won baba legba o yanju gbogbo oro family gbogbo oro family ke oro awon le to seku na e towo tita o ti ba gbogbo e ni won give vacancy fun eh bi ba ti pari yin tan bayi ana nya bonu won gba bi olawe so se o oba ntoko gbem oda pata pata lati pade a pade nfele le oja e kaluku wa e je ki a ma tesi waju olorun ba yo mo te wa si owo iwaju e je si ojo mejo ta pade lori te fun tedo laaro ini esi mi alayo ojo mejo nu 08074855574 ni ojo ko to ja sodo mi e mo pe mi lale ti yin o ni baje ejo to bi owo irole ojo aje eyin wayawo e won oko e nise to da lowo e pe si ojo opo yen e kun ni obin ni e le ta ponpon daada lokun lobin e wo ona abayo ti wa e kan si ojo opo hun titi igba na tola ni alade laja loko mi iro yin ni awoko sere omo tan so tan guraye apere ire omo lu abi wan ori yin wa nbe loruko Aziz Ademola hey oduro ta kori awon oju ero mi ni o to se daada gbogbo eyin eso wa lenu iloro pata mi gbe osuba kare fun yin e ka ton se atagbe to gbogbo si ataye lu jara ope pataki lowo ti won na titi ojo mejo akunle agbara nbi o Esther wa nbi o Yebe wa nbi o Ade Asefu wa nbi Rosni wa nbi Ayo o wa nbi Ayomidenu o n lo gba si odo yin ni atete aye lu jara titi igba na love you.